alquran bal quran jeex ñaari ay yoy la yalla di lekkele digeunte jëf ak jaamu yalla ak jëf jaamu yalla ak jëf non la lekkele aw turam ak turu muhammad mi wax ni moy seen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopie woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ne atiu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek alquran jeex fum ni atiu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek alayhi salatu wassalam bu ñu ne nak jele ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jele kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëgewul ci yent yalla muhammad yalla neena ooma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am jariñ te bala am jariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am jariñ nga selal ko ngir jëmmam ji nga selal ko ngir jëmmam ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maluhu ria anas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxoko sax bur won ak man bing ko koy jox newoko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxe ni ko ko jeppi la wala adha bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal riya mu ngistal ehlu ngistal sun borom neena yom mu na ñoo xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay li ñu jaamu ji yalla kay lu ñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñaka bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daayrus rek wa daayira bi ni diw lutax joxe wut diw luko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara Seyd Abdou Rahman Mbacke ja muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb pos di kot koti di lemmar ci bu doon ni pos bi ab junne fa ne ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi tej jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una nas

0: mune sa bo gisee ñu gëdd joxe junni na man danañ ko talal ba ñepp seen ko yura ona nas ba ñepp xamni ki 1000 euro la joxe wala 100 euro la joxe wala 100 dollar la joxe yura ona nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ de jang khasida muna muni muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ de jang alquran muna muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muna muni tuti rek tuti tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie cancer de foie cancer de foie cancer de foie lay légui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 muna mun waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba jogé daara ja muna muy lam doon joxé fala yam kérok ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga daan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daara ye makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati ati at ñinga yëkkeer seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoo xam nga bu fa seen dom nekkone nit bu fa seen dom joge won do tax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lo tax yuraona nas yuraona nas waaw ya daan fay courant jumaa'i quartier bi jumaa'i quartier bi ya daan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dina jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla ata ngi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lola tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami ata ngi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut yalla taxut jeuf ji yalla nang moy borom day jeuf ba tele bu jeffe ba tele nga xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga tele ba defato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xani bi ngay bayyi bëgg kula tagaté kèn tagula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko mënatul ndax doom adama yalla ko bind ci télé doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo démé ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga daan def defato ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tubab bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite umeta yalla dem tubab bi moy fay retraitement mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci dara ja dom nga tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne dara yi ki nga xamni mom da nga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat wu jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su boba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nop yaronata sallallahu alaihi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali salatu wasalam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolale ak dara man yalla epp na ñi dima bolale ak dara muni kepp ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolel jëf ja ma bolé len baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf yenn jëf neena man yalla ma xepp sama beut xol jëf ja bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waaji mako bokal yépp lay baye ak waaji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jëf ba nopi yalla xol jëf ji nekete jëf ji biko waaji jëf yalla ak morxu jaatax yalla ak ibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo jef ji ak ibra degen lo yeb bayena lin ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran de ñun di wone seen mandarga di len découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ilahum kusala wala yunfiquna ilahum kari'un lolu alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ilahum kusala mono fexe ba bo wote ak jaamu yalla kay len ñu defal yalla muna munu lul seeni tank dana damu ñu doga jox ilahum kusala kay li ñu defal yalla mu ne bala ñoo jog rek danañ diital ba darñel minute ñu nan ah mo ne degg na baye ibra mom joxe nañ fukki juni de amor penda de ne nañ joxe na ñaar fukki juni mu ne akon de baye bo mayin ma joxe ñu xamna bu mu joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkon tane ibra degen lo joxe wul baye mor penda joxe wul kon yow do joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li baye mor joxe ak ibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilahum kusala sun borom ni duñ tay am kat wala yunfiquna ilahum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ayta dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yonne ko ko da di lamb posam ne bismillah gaaya di joxe ba aksi ci mom sun borom ni wala yunfiquna ilahum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci Bassirou Mbacke xelkom ki mo sof ne lolay jëk wax mana amune bu ñepp joxe mën ta ñaka baña joxe buy joxe day gañ ni buy joxe mo amone xol ba ngay ñur ñuri ayo juma dañuy tabax suñu dëkk li ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jëmeral ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi mi joxe xol ba ngay ñur ñuri xol ba ngay ñur ñuri wala yunfiquna ilahuhum kari'un buñ mënta ñak baña joxet buñu joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fekk rek ci lay seug di lek kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñom ño créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam leg nit ki judduwale ko ngistal lele nit ki jiddiwale ko lele nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax muk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de ngamni bo demé xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témer lañu joxe yalla ni bu la wóoré ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko muna mu ne amna ko la upp alal ci mbolo mi koko dana russa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni te xamna ni mo la uppalé taxna dana russa genné ñaari jooni ba tax mu genné lu bari ngir sa ñaari jooni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu genné lu tolli ñaari jooni ya mu ne akay yow li nga def baxna mom kay mo ngestal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya bu len nexé neubal joxe bu len nexé joxel ba ñepp seen mu ne waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna ku mako bokk rek ma baye la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam muna mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na ne man yalla dong ma tax nga joxé muna mu ne noté nako siran wa alaniya lula ci nex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yaron tou sallallahu alaihi wasallam jëlé nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degg na ci sama nop yonantu alayhi salatu wassalam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arrafahu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudde la ngeen balma ma xawa sa tout muni mom yonantu alayhi salatu wassalam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam muni ko muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseug lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseug neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti batu sun borom tabarak wa ta'ala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewelu katan ana loma ci defal yene jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu de khataltu fika ata astadhidu wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatu llahi hiya alhulya suba ngone ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom niko waxo deug da ngay xex te xuma da nga beggone nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mu ni lool rek nga beggone nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggone rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriye la diw ko am fit la muna mu ni nit ñi wax nañ ko way man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ño doon jiat ci yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal wayen xam xam bima len joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du Australie du Amérique du France du Espagne du Angleterre fune basal nañ ma fa ma dan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi bañi mbëk miri te sa jëm ji do nga taxone yow yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga doon wax mana mune dara yalla taxutone dara yalla da nga bëggon rek sa poste 10 da nga bëggon ay r plus 4 da nga bëggon ni media tisé la motax nga daan gëm lo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste donc lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo deug de kasabta taxuma won waaw man limay jangale lepp ak ñi nga xamni jangal na len ci xam xam mu ni ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neen nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé bu dé borom alal jëlam doon dépassé bu dé borom jihad ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawnu safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñom dal bam noppé ci ñom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa Allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaaraku ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina ta daq liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexe taxul ma jox la ko de wërseug mala joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug mala joxon nga xamne wërseug wu dul wërseugu jinne joxna la ko wa legi fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mëni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn benn buntu benn barab bo xamne beggone nga ñu def fa alal ci ñu joxon lool ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lool ni fayal na len qura amul alal ci ma joxon muna mu ni fa nga gënon na bëgg ku ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan ibra degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxone nga don dépassé bëgg ñu ni waje tabé rek muna mu ne fa xad xila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa xad xila da nga bëggon ñu ni ya tabé muna mu ne gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawadu da nga bëggon gaay ni way diwa tabé bay muna mu ne gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi boko yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala asman yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp luñu def yalla na yalla tax tabaarak wa ta'ala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muy nit dana ngistal di ngistal ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall mbar bu Cheikh Mohamedou Moud Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yomna li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yomna waye nak jëf deug mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessel da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fekk mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñu téré ci dëkk bi liñu li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex génn ci mbéd mi xex ni dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xarda aram
1: sol lañu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mesu ba ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek ba sour bu rër joté ñolay koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jafé mané ko wax nga dëgg wax nga dëgg wax dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jafé jëf dëgg mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al aqyas yaqaw qurbati li qasd nash le simple ñena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd nnas nit ñe tax li qasd nnas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax nit ñi rek tax li qasd nnas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasd nnas nit ñi do nga la ci jublu yalla nañ yalla mussel ci lolu li qasd nnas yalla nañ ci yalla mussel iya muni iqa au qurbi waye nak li qasd nnas au iqa qurbati li qasd nnas haqiqatu riya lada al aqyas iqa au qurbati li qasd nnas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasd nnas li qasd nnas waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci loola ñako wara wax ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu mbadaxunam yow su yonne ko ci yalla taxone yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meune def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonentou sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yan wa jekku di dem ba xam yalla neena awma soxla ci satar bobu awma ci soxla inna la la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamne ag na ci al khalbu salim borom day mucc jeuf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jeuf rek lolo taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana beug jeuf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jeuf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolo yent yalla ibrahim dan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati bu ma kabare na sa jimu ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla muna muy wirdu ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum wax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga ne wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma ngi lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun naja fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa nenañu luwaw mucc yowmal khiyam bu fekke mucc yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muné ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yagg waxe ñetti loi la luwaw mucc yowmal khiyam dem aljana muné bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponk yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam ulama wa haqiqa ni ni ñetti loi yoy rekay musul doom adama ëlëk yowmal khiyamati akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di netti ñen ñi dañ ni al khalima jahata kala la moko mom la dalon ñen ñi ni dédé señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy baye bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes di bes di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy
0: mu daldi dal melni ko dital tuti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolou da jor ni fim beus da neex ci serigne bi ba tax mu gëna beus serigne ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te serigne bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus serigne bi ñootlu rek mu gëna beus bim aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti talib bi daw serigne bi jog tok di joy mom talib bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi serigne bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu niko dama xamul ndax li ñi defal yalla ni le mel wala dit di def defé ni li ñi def neexna yalla ndekete wo li ñi def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama taab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu li ñi defal yalla non la mel mbaadu li ñi defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna muni te tego ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nek fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom wali bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar raka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam bi ne xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wallu bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nago lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam ya asman cété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waw mu ñu yow seigne ablaye yow big wali bi lay waxal yow big da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab wallu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga doon def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xilu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muné wala yan faul ilmu bi dooni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfewuko muna muni amul njariñ wala yanfa ilmu bidoni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu sa soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nek naan dama la soppu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum boppa du sa mbirum bopp kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek
1: tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sama mbirum bop da nga jeffewul xam xam da nga jeffewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di ñaan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xajuta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la seigne bi def na lu haram rek def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bum jema teweri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beuri dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay nan bu neul won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badjantu sen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jefewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jefete selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jefete selul muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba'an mansur wal amal bila ikhlas aba'an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni pousser buñu tassare la pousser ngane ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ning koy tele ning koy ñaka mané muna muni jëf bi selul man la mel wala jëf bi selul man la mel ñena jëf ju selul non la mel ñen bal ma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolo sayr bi wax neena jef bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al-amilun wal-amiluna kulluhum halka ila al-mukhlisun wal-mukhlisun ala qatrin azim mo depok ay al-quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa allatheena amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit anasu kulluhum halka nit ñepp alku nañ al-quran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonentuni anasu kulluhum halka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jeffe sen xam xam mun borom xam xam yi jeffe sen xam xam perte nañu mun bam dess ña selal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ muna mune ñom perte nañ ñi dir way muna bam dess ñi ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli aku turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay selal mune ñatay selal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay selal muna mune ñi ngi ci buntu volcan de buñ gesto rek barast ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci biir kon buñu gessu mukk lolla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep pert nañ mu sété ca illal ladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax wax na ci ben hadith neena anal ikhlas sirrun min asrarillah yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jambu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jambu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ci mit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xettali ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu wi tax loxom jappat jitt ji fett ko mu wi tax loxom tay li baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex mënatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xettali bu di la lor ali nga bayyi ko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois meunatuma julli guddii 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu romb ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddii 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek nga ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci le dem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xni ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amr bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran diñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif ni wa mun wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kan ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi kenn da leena mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër woné nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek muni fofu lañuy solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pe nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante nga gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel nga gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni nonu la amé ci digënté musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu bax ak madam bëgg lu bax muni ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu bax ak madam bëgg lu bax suñ borom neena ñoomit dañuy solidarité madam bëgg lu bax day ñew ci musse bëgg lu bax ah diiw de xamna neema gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gis na fum waxale rek baye ko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënon na dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madam musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom bé nima ko gisé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waw madam bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madam bëgg lu bax gis ko ñew netti ko musse bëgg lu bax wala bok madam la yalla wërsegal musse bëgg lu bax ñew ci madam ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccu leen rebi na mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab robinet de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu bax ak madam bëgg lu bax ngok ñom fo len fek ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ca lañ dem dedet wa yuqimuna as-salata wa yutuuna as-zakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutuuna as-zakata ndaram ni yoyi gay wa yuti'una allaha wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yuti'una allaha wa rasul sun param ni deglul ñoñu bu ëlëgë yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñom moy ulaika yarhamuhumullah

jub ci yaram mbay waxa waxa wax ba ni gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané taylin taylin seen waji lim wax ni baxna de neena man beta beta la loolu la leen bëgg wax man beta beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta beta nak ba ngeen xamni beta beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaaw rafetu xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñi daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu mel ni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top texé lol dong la ci djiblu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujj yalla niko bal na la sa bakkar yep demul duggu aljana alquran di ñuko net li wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa ummatudun cheikh ibrango cheikh ibrango wa jaa min aqsal madina waju joge fu ken xamut waju joge fu ken xamut dal di ñew ni sa baram dal ni yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandarga muni man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtaan ak yeen di len orienter ci yalla te lajula ak pay wajangi top len ko ko ba top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limuy def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu baax nangu wuñ ko baax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alladhina amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo len ni mor ko je waliw la ñun way topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko
xam ngeen ni Mame Cheikh Raye Mafal bi ñëwee.

di wane mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mutax gem lu ne ca rek xamna bu don jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wane waju bax lan lako yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sa keur yow mi don wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fo fetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la wa lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter yeene ngi jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wané sama way legi kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wané waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxéti nga dëgër bop continue diko wax bañ ray la ci ki personne mune yalla waxal ma say bokku ni len ya layta khawmi ya'lamuna bima khafara li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané señ touba lum ci dejjut lu mburu dejjul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu señ touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu señ touba tek ko ci mom maam cheikh rahim fall te wane señ touba ko di nok may kat wane señ touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don
amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh ibrahim fall danako kal mam cheikh ibrahim fall da dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu c'est arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allahi yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allahi fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sougar di sey ci msoo bolé nan ba bolé tour kun ma allahi ni ah daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allahi setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allahi mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allahi in kunta mahu koku dalay wamat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li nga wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seeti fenen yalla xam nako de wallahi alhasib yalla xam nako amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante malako wax waye xam nañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërle ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekkut defenaa ni misaaloon naa leen ko ci mbokk moom masa laaj borom xam-xam la waa li nga jàng ci hadisu xabdu yépp lim toll ba léegi doo xamdu booy julli doo xamdu waa lu tax daal di ma cay tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête
mané ko dama gis hadith bu wéré wéré wér ci saddul saddul muna mané ko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddul moko gëna wér ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti yi tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ci gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina ak yi moko bindu defena imam al khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santu yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaru ki wax lool yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow yow xalaat nga lolou yow lu wute ak sunna sunna yalla muhammad dana ko def mune ah dede mané ko koku de xam nga ni cheikh mallou djum adagani ci ginaawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci ginaawam la dan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci ginaawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé Seyd Touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ñila Ousmane ko netali wala hadith buñ ñila Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar bo ba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seyd Touba muy xabd Cheikh Daru Hassan Ndjay di top ci gennaw Seyd Touba gis ko muy xabd Seyd Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na nguna lool li tax Cheikh Daru Hassan Ndjay dan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh mom lam djum adagani di julli di seddu lu ci Seyd Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddulu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddulu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddulu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di daka xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dak di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seyd Touba muy seddul mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woor na ma ni Seyd Touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal
moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurnon jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top niko wayo jangaloñu won li de xunoot ba nuppi dogar ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogar ko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot min leen waaw ndax ay teggine la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëma la fofu waxtaan wi walla yalla xamna ni xaju te préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord bima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamné fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am njariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabja tabji rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi febar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gog ngeen am yeg nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def to yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kéro ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koko déglul niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tudon waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam dox mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ta tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima taxate waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxal na munama amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxnako loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mbiru mustapha mbay samma
ba yewen na ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñom musuma toog ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon na ko ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lolou do nga taw ma gis leen kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaa jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ñu mbir mi amé ñaan ak solo dal ñew na ci daal ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoom ñing ko wax jëri jëf mbay yaa jazakallahu khairan jazaa jazakallahu khairan jazaa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi boko fekk lamiñ wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairan jazaa ñi ngi nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wu rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkel kilifa yi diine yep dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñep ñu dima ndokkel ci comme niñ ñi ndokkel sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la mujj jangé histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotuk señ touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami señ touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tayji seigne mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegé danaka da tang jir on dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war moy seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaami sama borom yi talibe seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp dama jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wolu ko and ak yaqina
waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla sédena Seigne Touba la bëgg bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba ko ko xam baxna ko ko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amul mom yonnentou da sopp Seigne Touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonnent bi la wax de sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fum yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeel ëpp ak mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan yalla doli sutura te jéggal nu te def nu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fum yam ndax Seigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fum yam kuko deg nak mako ñaan le yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسير أن لعين نأييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te si ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi, lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxone ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى برمني احدلو وهو اقرب للتقوى. ما نولين سي لپ لو نين دي ديف لي نين اكيليبري لپ لو نين دي ديف نانيكو لو اكيليبر مي نداخ اكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. اكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga اكيليبري ديغنتيك ساي سخنا اكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhirih. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi situ jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi, ñew nga ba ci datt bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Defe na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtala manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali.
imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu daf ca netti nak tariikhu sayidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin mi ñu wax ni dafa mësa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi ricci dal ko mu dal di xol beuti jeppite beuti mer te jaam bi mu def jaam la talib bi bu fekke ab talib la surga bi bu fekke ab surga la jang na alquran ñu deg rek mu set sen bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ño xamni munu ñoom muñ mer lu toll ni dedew we lu toll ni dedew we wal kasimin al qais wan nakati mer yi ñoom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit du won mer mukk wal kasimin al qais muniko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ni ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla liñu tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gri ba mujju mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ca compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté kolore ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok
al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen santu ñu def luma leen tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasida yi Seigne Touba yi ñi nga xamni lég légui ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni lég légui bëgg li ci sa post taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab yel yakali ci sa pos jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasida man dama gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ne la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da taxok tasawudu sikhar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci khasida yi la bokk de señ touba ko bindi nim bindé mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amu koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mam kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seen ñi non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor ko jëssi ndidi may mor ko jëssi ndidi wa lula téwal na tuddé mor ko jëma way bu ndal ki mor ko jëma salikul jinan nak wala mor ko jë tasawudu sikhar way mor ko jëssi ndidi nga dégg ni sindi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bambane na fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar
ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko deglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko déxal ci lan nawétan football théâtre comédie balo mariage damye seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation tok alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yakale alale waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejuk mulotani gi deg guma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani mulotani ya deg guma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñuy wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu Madina tu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu ñu fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxaju moy len taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbet lu len taxaju xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda munamuni astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal ghibah ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkonta ni li wala fi di wax demu amna demu bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkone amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni demu amna moy ab jew kat rek modik demu neena bu fekke ni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddii amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وتقوا الله
inna allaha tawwabur rahim ma nga sourate hujurat sun borom ne bu fekke ni gem ngeen yalla te ragal sen borom itani bo kasiran min nasan moy ci lu len ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni lagaj ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokk ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagaj ci wañ wi nga ni dagaj ci telephone bi dañi tegg telephone ni dagaj ci wañ wi yeen ngay dagaj ci telephone da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di suko ñawle ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëss ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del til rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné momum téléphone bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné na nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé am la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci yawal yas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ni d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmi ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui ressources yoy ñoy jëw kay bi ressources yoy ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wex talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala dox nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak
yow kay neexul lo xamne lay yob safara kay neexul kay neexul alquran neena jeuw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay genné di lak di lek mu ni non la jeuw mel non la jeuw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jeuw ba nga moy tindi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagne nuk jeuw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko kon lan moy jeuw lan lañ wara xam lan moy jeuw man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeewna la jeew bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolo du jeew lolo du jeew ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeew muni jeew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna muni jeewo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jeewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi

fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak mune lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la mune lolou mom tudul jew lolou mom aw fenu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mune lolou mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi mune lolou moy jew lolou ma di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa felicidaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaronte sallallahu alayhi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen juddul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër gi yaronte ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronte wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonentou neena ngeen ñew rayma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi deson gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalon ne ci mom rek yonentou di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal khiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mout bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adinam ko ragal yalla ngom motax mini al-hasaratu al-akhirah min at-taqwa sa al-akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al-akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wër ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex wëré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex wëré su ko jëndé luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa suñu borom ni tuugé way ëpp lu bu len jël adina jënde ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu
سيخون بامبنين لا تست

0: ri dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bidu jaf sayandamu seigne touba ne ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lendeum da nga jël or jënde ko pereum té lol day borom xel wuro ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaw anfusuhum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolu la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mini ci lan mini li ngay programmer sa alakhirah mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay versé banque tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer banque lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak tatulin murid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan yaangi batere portable yi di filmer donc ngay wacc kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacc kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan way ja rabbuka wal malaku safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba jappaleen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di way ja rabbuka wal malaku safan gaay yi di batare te kat bi mi jang way ja rabbuka wal malaku safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef yi alneen yalla yiram nga ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek iyas billah sun borom na ragal len sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lissina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutub say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la istiwi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacc ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamnako amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi tiaxan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mab ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun tolla sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñuy wax lu ñuy jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci ngay xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali be ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni mangi ni jakarlo ak jamono ji ñew mune jamono jojje buñ ci agge sama xel bi juroomi mbir ak ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mune yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte leen ñu fatte len mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte len juroom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun alla ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yow yonent sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wayan sawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu len al-akhirah ni al-akhirah amna wayan sawna al-akhirah
1: nañ xool suñ jamono bi, suñ jamono bi da ngay jàkkaarloog nit muy jëf, mu wóor la ni kii jëfi jëfi ku bëgg àddina la, waaye du jëfi ku bëgg alaxira mukk. Wayan sawnal axira benn ngoog. Yuhibunal maal wayan sawnal izab. Mu ni doomu aadama yi jamono yi ñëw may jàkkaarloog moom ni man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sama xeet wi danañ egg ci bëgg alal foo xam ni dootuñu mën a misirer seen bopp, dootuñu mën a téye seen bopp, nga xam ne ambition démisirer lay doon. Mu ni su boobaa daf leen di fàttaloo ni ëllëg alal jooju leen di tax di ngar ngar yi suba ngoon yàlla daf koy isaaba ak ñoom, daf koy isaaba ak ñoom alal ju ne yàlla dina laaj foo ko jëlee, noo ko amee, bi nga ko amee ba nu foo ko dépassé, lu ci nekk ni ko yonent waxee ci addis ba, te Muaz ibn Jabal nettali ko nee na amul benn jéego booy jéego loolu di nga wax yàlla li nga am foo ko amee ak foo ko dugal. Wayan sawnal izab, ñu fàtte ni yàlla dina leen regle ëllëg, dañ koy fàtte. Doomu aadama yi egg ci nekk Abdul Mal, nekkatuñ Abdullahi waaye Abdul Mal lañ, mooy nekkatuñ jaamu yàlla waaye jaamu alal lañ. Ñu dem ba bëgg alal yóbbi nit, mu jàng nu ñuy rayee di rey ñu di ko fay. Daa dem ba jàng nu ñuy rayee nit, nan lañ koy PSE ba rey ko, nañ koy yoll nga rey ba rey ko, loolu la jàng ba mokkal ko, léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy rey ñu di ko fay ndax alal. La qadarullah wala samad. Te kat ci lay rayloo ngay fay di la fay, bu la trahiree nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rayloom di ma fay may rey, waaye waaja fekk waaja da laa fayut rek, da laa fayut, moo tax nga wilipande ko, waaye yow rey di rey ñu lay fay rek mooy sa métier yow. Yaa bon métier, nauzu billahi minha. Ndax bëgg alal rek, bëgg alal. Weesu nañ loolu, da ngay séq ak nit alal, ngeen war koo séddoo, sa bëgg alal yóbbu la ci, sa ambition démissaire yóbbu la ci, nga rey ko féete woo loola yow. Nga xam ne boo ko reyu directement, rey nga ko indirect. Fami bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àlaxira. Aawa jaar ne ak i doomam, ñaareel jaar ne ak i doomam, kenn ku ne yaa nga ca maaman ya, bu mu tudda ci kër gi, bu mu ko fekke nañ ko suuli, maaman ya ne ca rek, lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko ngir maaman ya. Xam nga ni duñ ay maaman de, buñ mënoon defal seen bopp xanaa maa torox ye kay wala maa nar a dem sawara ya lañ, seedallah maa nar a dem safara kay, waaye maan maaman maaman kenn képp la ni Allah rabbi sit wa jalla jalaluhu, moom dong mooy maaman al qadir al qahar al jabbar, kooku rek mooy maaman. Waaye ñi des kay xanaa maaman a kàcc la di jox bopp, wallaahi xanaa maaman a kàcc kon lay doon. Waaye nag nga yéeg ak wàcc rek ba yàlla jay la ca, yàlla jay la ca, al istiraaj al istiraaj, yàlla jay la, yàlla jay la nga xaatim ko mu dee nga jël alal ja. Mu ne wayan sawnal izab, da ngaa fàtte ni ëllëg yàlla dana la regle ca sa bàyyi ba jëkkoon na moom alal ji lay tàmbalee. Sa bàyyi wax fi mu ko jëlee ba agsi ci yow nag, ñu laaj la yow nag léegi bi fi sa bàyyi jógee nag noo def ba jot ci alal ji yow, wala bi fi sa borom kër jógee noo def ba def ci alal ji yow ndaw si. Wayan sawnal izab. Foofu la nit ñu toll léegi ci bëgg alal, bëgg alal, bëgg alal, bëgg alal. Tax na nga gis jigéen joo xam ni góor góorul na ba am alal, wala borom këram faatu na bàyyee ko fi alal, nga ñëw tàmbalee ko dugg ko ci wewu tànk ba ca kawaru bopp, lekk alal ji lépp bàyyi doomam. Yàlla ni baax na, baax na. Wayan sawnal izab, da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw. Wayan sawnal izab, da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw. Mu ne beneen bi ci des mooy yuhibunal makhluq wayan sawnal khaliq. Nee na jamono ngi nii ma jàkkaarloo bi ñëw joo xam ne man Muhammad sama xeet danañ yegg ci, doomu aadama yi danañ yegg ci nit gënal leen yàlla.
0: doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ko gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax nan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka diggatu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamine mi ngi koy jëf indirect ci ciir yi mi ngi koy jëf indirect ci ciir yi nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dab banexu nit mo leen gënal dab banexu yalla dab banexu nit mo leen gënal dab banexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah ken musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dana ci ma sag sama xeri dañu dem ba r plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tuxu abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañu wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al akhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi naysal yaangi jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxuma ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am peinturer nako sama r plus 4 ba ca al akhirah peinturer nako sama r plus 4 ba ca al akhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca al akhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bokku na ca yuhibuna al mahsiya wa yansawna at tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey day bokk na yalla bal mom ni bal na la
1: lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonentou neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ittalahum allah bil qala'i wal waba'i wal maut al fajjah aw kama khala alayhi salatu wasalam wal maut al fajja wal maut al fajja neena buñ yegge fofu bis buñ yegge fi muna muni sentu len limay bëgg wax muna muni épidémie day dajalé adina bép day wabalé adina bi épidémie fim nañ adina ngi ni épidémie buñ joggé rek duggu ci ba ca dess épidémie buñ joggé rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yeggé jamono bobu wal mautil faj'a deew ak mbettel manam légui da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ni diw man koku ma ngi mum wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré mautil faj'a deew ak mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكن تودي كان دوتول منا فاج بوكي اديس بي يالا خمني دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونو بي والله الحسيب hadis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par asar ni rek la par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi yu negatif yi taw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nekk ci mom day bayyi yu negatif yi day def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax suf nangami bakkan ñin la auto bi fessna nga joggé fele lagari ñin bal ba ci baat bi damu saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jam leleng nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagn wala tatchulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara na wo toñgen yalla setan ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandu qasidi ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dina law ñu feugale ni la auto bi fessna ngay jog di wogante ku ni jigen ci takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok sheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla nga bayiwul yu negatif yi la yaronata sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko war te moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penk sowu gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de budé ña top ada day julli néna ñaar rakkaye ñaar rakkaye xam nga ñaar rakkaye num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yagalé ko yow waya ndaw ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli tayé selmal dé moy julli tukki waye xam nga numu def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñewé yagalé bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen pel yi wa pel ba le badom je febaré badom je febaré mu tim ko ni ikam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fek ndekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla wa yeey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yagalé bi ci dess ay jaf علامه الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا تواني باي يو نيجاتيف موي راغال يالا باي يو نيجاتيف لولو موي راغال يالا واي ген سا بونت كير فن فلي nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ngi jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li tax doon waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li tax doon waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit dootuñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allisina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim dirun ni tit dirun ni ragal ñu ni ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñom allasiina aamanu wa kaanu yataqoon boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir
0: ko xamne yalla mingo sa mbir
1: koku moy waliw
0: kum meuna don rek waliw la moy ku yalla mingo mbiram moy waliw
1: donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya gi lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak ba sun borom def ko muy waliw mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la amul busra fil ayat dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suuraale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom len bindita mom len sun borom ngay jëk suuraale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nekk ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamuni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alihim kon nak fal yataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari munamun ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñuul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké البركه للمتبركين مانكو دون واخ خالي ديم رك نيماي جانغالي البركه للمتبركين جامونا ييغنا سي ياخوت ليجي نيت ني خاماتوني لي باركيلو گاماتوني صاح باركيلو گاماتوني گيس نغ موريد يي بفي سيغ توبا دي دوغا جوغي ماغ نيغا خامني ньо في وولتو وون سيغ توبا نين خاميون نجارينال باركيلو با فوني ني سيغ توبا جولي نافا ñaar raka ñu defar ko fomp ko top to ko
0: jaral na len tabax ko jakkar
1: way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi
0: mu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa xex ngir lan al barakatu lil mutabarikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben ba duso ngir metitu sukurat mun waaw mun waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leen bu top yonnentou sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mum ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gona yi da ngay nan ñu ne jamono bi legui da yaqoy legui nga nan dessal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour ko te fek ndeysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationante bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barke xam wala nga deg barke xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamu ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba ni ko uppuna wax sourale ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga sourale ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xani tank waliw bi lalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci gis bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jekkone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yonnante day def bu yegge ci minbar bi rek fa loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ak ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ak ga xatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ak ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daal yi nga xane amuñu xel ñoñu nga xane amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy desacraliser lepp lu sakare won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañate am dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ñi parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci mana don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi serigne massamba ak serigne modou roqé ñom ak bokam yi jiko jégué yépp tok ba yak mune way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gëna luñu mëna am mune man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg serigne touba radiyallahu ta'ala anhu serigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barke alquran ko wax sun borom neena walaw anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alaihim barakati minas samaa wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gënal len lu yalla sak bu ngeen deme buma gënal len lu yalla sak muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu ma amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la loolul yalla walaw anna ahlul qura moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaw la wa dakaru mune buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla nak kunay wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo mo neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk muna mun ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma dox la wërseuk legi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma foge wul fa xani muso fa fok sa wërseuk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dugg lum compliqué dana la ci genné amani taqilla jilo makhrajan amani taqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci genné yow bisu kéro du ci yam wa suqu min aysu la yahtasib ma dila bet ak wursuk fo tollu nak ma dila bet ak wursuk fo toll wa man arada najaa fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mune ragalal sa borom rek alquran la de
1: borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garanti ñu ne ko ñan mune allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gem nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma
0: boole ci ragal ma
1: ومن أراد الماء فعليه بتقوى ومن أراد ماء الله فعليه بتقوى ومن أراد ماء الله فعليه بتقوى كو بغي يالا نيك سا كومبانيون من راغال يالا داغا بغي فو ني يالا نيفا فو دغ يالا دغ فا من راغال يالا رك تبارك وتعالى
0: Serigne Thierno Diouf Lambay yalla nako yalla doli njegal ak yermane
1: te yegge ko ci barsaqul muhammadiya ku bax ku yaatu ku tabe
0: yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreu sama wajur xam ngeen dekkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso ni dem yendu jël ko ñu ko yendu lé xam nga ñun suñu waju def no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi
1: boko laalé day doto ko netti mi dem mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy cébu ganar la boba mu ngi wax ni mo daqum sos ci bu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar
0: ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima
1: te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dag sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañ wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui
0: ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggalu
1: man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla
0: ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno sét rek yëngal bab ba la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way Seydina Aliou bi yar ëppuna way
1: dal ni soxé poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xam nako addiyé Seigne Touba ma jël bawo poj lek ba séñu yax ba tek fé
0: mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibra da ni su xéet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci ginar gi
1: mom Seigne Thierno Diouf
0: yalla dogal na ci rew bi fi son wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bimay sañ ci sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba
1: jogé na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi tax ko ki lol ñu ñëwé nuyo mu ni koku mané mané Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way Mbaye yaram dal di mi fatali bari mu ni waaw Diouf man né dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara
0: ni way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe mbind ak safara way mbay yaram lo bëgg
1: maniko lima bëgg moy yalla jitu mafa nig mafa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi
0: mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci man goné gi doom ba juddu ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla defé
1: yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmane mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay
0: mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom ko wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagne ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wala sinuhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom alquran la sun borom ne wa man yuti allah aw ar-rasul wa yakhsha allah wa yattaqih ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentum digle toftal ci ak ragal yalla di moytu diko lepp li yalla tere wa yattaqih sun borom ne yoy gaay ulaika humul faisun ken man leena tetexe kenn mën leena tay taxé naka nonu wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal da na ko faral di wax mani faratay bis moy julli jurom faratay bis julli jurom la faratay wer moy wer woru kor faratay at moy aj makka way gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi ko ko yalla defulun bo gindi won julli rakka million yi rakka dundu temeri at lutax mu bax mujj rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet وإن للمتقين لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب كوما راغال رك داغا ام مودجي رافات يالنا ن يالا ورسغال نو راغال كو نداخ نو ام مودجي رافات يالنا ن يالا ديفال مودجي رافات اكا ام سولو اكا ام سولو حسن المآب حسن المآب اكا ام سولو يالنا نكو يالا ديفال مودجي رافات ومن اراد الجنه فله بتقوى كو بغا دك اجنا راغال يالا القران لا سن بروم نينا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا من كان تقيا بروم نينا نيغا خامني دانيو بڬ ام اجنا دانيو بڬ اجنا ما دونال لين كو الك مو نيك سين وراثه دانيو بڬ ما دوغال لين فو الك مونا موني سما جام نيكو بڬ ناني ما راغال من كان تقيا موي ني ما راغال رك موي ني ما راغال رك ماي نك راغال يالا du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waaja julli ba selmal ñew di tanget lo yonent ni ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam muniko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jeuk jeffe kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jeuf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka لا القران واخ لا لا يونت واخ واجي عليه الصلاه والسلام نين نك في دا ngay gis واجو خامني بو واخه موني گنو ما راغال يالا نانغام نانغام واخا واخا واخا واخ واي بو جيفي
1: jëf jëpp jëfi iblis lay doon wa nan nga mané jëfi iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol kèn dula ko nangul jëfi iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga

haqqin man yalla ñima tiyel seen simikaay muna muni moy ñima ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax parlo taxul len di wax parlo taxul len di wax waye amna serign bo xamni mi ngi ci internet bi parlo ko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa ragal yalla amu fa parlo la tahasub la far nak garawul far mom aramul kum neex nga far waye parlo la l'islam bañ parlo la l'islam bañ parlo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan nga ragal li saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wahlamu annala ma al muttaqin man yalla mangi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko mangi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñ leen xañ du tax ñu def ko trawo buñ bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la tiyel seen ci mikay ñoñu la tiyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defante ak ñi nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndit sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ñi nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bini wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani beug xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanante bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom attunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni katna mayna ko mu mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom
loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace neene man na yenu 5 kilo bu ci lo sam damme mo xam wa qatilu al musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muy nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakari yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokku muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xani mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ya ngi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaa daat yi la yalla jox warma bani bu ci kenn togn jox len warma bané yu sakaré lañu ndem jama daadi ño sakaré waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daadi lolo tax yenen sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakaré mom kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu baax fukki wer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at minu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teunku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañoo dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor ben bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour génné ci seen asaka waye nga xamni dal atun bilit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réyak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax
ulama wu tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar ak ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla warmal di wéru mag jëlé nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahrul layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al farida salatu layl muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddii baye bi nit ñepp tudd nga jog di nafila di diyal ak sa borom tabaraku taala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julli farata gene hadith bu gudd bobu sun borom di wax naan gin doom adama bi di fut defuluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom muni waye gënaaw lima faratal ci mom nak bu fekente ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujj ma nek beutam bi muy xolé lamine mi waxe loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu gudd la sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nek premier ci wèr wi tambali ci atum julit ñi sayidina abubakar bayyi wuko fi sayidina omar ci jamonom la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay letter gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako letter légui nak bi letter bi accé gouverneur bi gisu ci ben dat mu ni ah letter bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekkenteni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi man na joge fi 1er janvier bala yegg danaka man na def ñaari wèr xeyna wala ñetti wèr ñu ne kon ñom julit ñi nañ wut wèr wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé lolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yi mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wer dañuy japp mu nekk premier atum julit ñi ñi ni nañ japp weru badar kéro xare badar ah mu indi ciow ben polémie mu dox seen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp khasratu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni ginnaw dal muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madinatu munawwara kon nañ japp wér wow ñu ni kon d'accord légui nañ japp wér wow ñu dal di japp wéru muharram mu nekk premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwé mu nekk seen premier wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñuy def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xamna ni Musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo
teral Musa yena gëna yayo magal Musa nu ngeen koy magalé moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru Muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yent Yalla Musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru Muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né Musa yalla ngi musale won ci wéru Muharram ci fukki fan ya nila Isa ma nga juddi won ci Muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi weddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru Muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak sey mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi Muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah su mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru Muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal Muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor né na ci la yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui day faman sa'a an yasuma falyasum ku mu neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru Muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadis bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadis bi yunus sallallahu alayhi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won Musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net li ko neena yaron ta sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru Muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha net le wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama utasuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci keneen ku ko mëna wëddit ñom d'accord nañ ci ulama utasuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bi ni na sun maam adama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna minan zalimin shaytané mi nga xamni ni
lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna وكلا منها رقد عيس سئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين بام ديغي لولا اجناك ني مو نيهي سن بروم ني يو ادم ماينا لا سن سنو غا ديم دكيكو ياك سا سخنا سني واخ سيدتنا حواء من اجنا نك لو ياتو لا لو نيهخ لا فولين نيهخ دوغولين لولين نيهخ ليكلين بام ديس رك نين بايل ما في ген غراب دي ngen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jëma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nangul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytan wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gisee yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek niñ wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tubul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara waratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara waratu len adama def peppum kesse garab gum jub beug laq ci yow nga daw bako fa ni ci waram xam xam yi wax ni fuddan rek moko nango xaar fuddan bi nga xani fuddan ñew na ci garabuk fuddan ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di rek ci mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande rek ci rek yalla nanguko tabaaraku ta'ala tuup bu deggo day and ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu tawwabun rahim yalla neena ci sama yermane ci sama mbax sama tap ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jéggel ko ma sanni ko ci xolam ba tay gis nga yermane yalla ng koy dabatal fatalaqa adama min rabbih kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax
baaji ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin amnañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lola ton sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaarak wa ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax boku ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adam alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam indi yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujjina len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xey rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xey rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddeek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contrecarré ñangay taf fotom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañiwuko dara biñu saga bam toy wañiwuko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko daanañu bayyi ba muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yat mu daanu xam bañ ni deena mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass
muni ge sun borom ni sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan epargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamni ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp nañ dem ci ben site rek site bi nak muna mu ne ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajena fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inti yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal lama wota sa wuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak benn opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Musa mo yoron pouvoir bi Musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci huqal bukaw lu mu wax al haqq sabit
pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firaun moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firaun moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax militant Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek mom fu mu japp militant Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna militant yi Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay militant yu discipliné militant yu discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nek ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minuta yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñu xir awna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minuta faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légi sama asa secret sama asa secret nagn ma wëral dëkk bi nagn ma wëral réew mi bëpp kër militant buñu xam ci militant Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal délu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mune kon nak aycha dal di joxe ndigal mom firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom te xamni militant Moussa la wolof njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenater bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp militant Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy militant Firawna di opposition bu radical bobu raykat yi mom comme jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray len borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke militant la mom mi joxe digal biñu raye ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñepp ay militant Firawna lañ Firawna nak di opposition bu radical bobu lolou merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentou yalla Moussa alayhi salatu wassalam
mom lañu alquran di misal lama tara aljam'ani ghala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legi bi nga xamé ni opposition bu radical bobu nga xamné tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joggé ni day ray musa ak mbolam ñim andal musa rocci kuna di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu daldi tak ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi musa biñ leen seukutele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay musa yi ñom ñox ni musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax fir'auna dana ñu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bamne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wiru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla niko musa lu ne ci sa loxo du yat mu na mu niko dor ko ci geej gi xol musa xati yeb dor ci geej gi geejgi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neex nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca satax lu ci yaak say minitan say dina musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geejgi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa an jayna musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ni ko walegi ba nga musale musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan musa musa musa musa musa balam ñepp di musa rek musa fum tollu nan musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fir'auna tudul turam sax dañ suma akhral suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ngi dess ñepp malak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñepp ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasawuf ne lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekone ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñooñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujji ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujji diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla
militant mi nan ko Moussa teudal nelaw kenn dula laal dara dula jot teudal nelaw sa gannaaw ni bëndëng waye comme leader bobu ñox yon ci Yalla Isa mom dafa xam Yalla dafa xam Yalla dafa xam Yalla lutax mu xam Yalla moy xam na ni kenn teewut kenn mënta mucc kudul ko Yalla teel kudul ko Yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci Yalla mussal yont Yalla Moussa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni militant yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya dhalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartus yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare mo seni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulidt ndax bamay juddu ben minitane ku fa te moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay judd ben minitan ni wufa kenn assisté wu mako dul mom yalla wa salamun alay yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryama xana legui weddi na le minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi am turun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune alasi fi am turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe it nak waxo deug wa ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen du sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram
lolo tax ñuy wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yonnte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yonni ni nga nu misale mbirum yowmal qiyam ak ni mu grawe ak ni mu taré est ce que kon yowmal qiyam yeen yonnte yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw danañ leen tal da amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonnte duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonnte kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ramu soga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ramu soga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal bon lu neex comprendre la bu ñu rendu waté touti ñu dem ci benen yonent bu ñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fukk ko gem ndem mat na juroom fukk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gamone dara dama len di jaral len la yeen minitan yi li yeen minitan yi la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ayca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alchimiste ngone yeen wa rew mi yeppay alko ina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alchimiste ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alchimiste baxam ndax yow ya yalla wala dit alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al fulkil mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yokku café dootu am tax yeen tamit
ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demi sonena mi ngi dem yalla neena bam demi sonene mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bimu jikko yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi né na gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci biir gal gi

ko tegoo bant. Am na leader bu jalgati. Ñu tegoo ko bant dal bant ba dal Yunus. Ñu xam ni kon Yunus mooy jalgati. Ñu ne ko kon nag fukki bakkan duñ ko jënde benn bakkan. Déedéet téeméeri bakkan ñu jënde ko benn bakkan. Déedéet yow la ñuy sànni ci géej gi ñun ñu mucc. Wax dëgg yàlla. Moom laay wax leader yi. Da ngay gis leader boo xam ni benn bakkanam bi képp la bëgg a jënde bakkani sénégalais yépp. Yow sa benn bakkan bi daa jar bakkani sénégalais yi. Sa benn bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp. Sa benn bakkan bi jëru ko. Yow nga dem te banu fi sax moo ko gën. Sa benn bakkan bi jërul bakkani sénégalais yi. Moo tax Seigne Touba bañ ko nee sa benn bakkan bi jaral nañu suñuy bakkan mu ni déedéet téye leen seeni bakkan ma dem ak saa bakkan. Téye leen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan. Yàlla may aaral boppam. Moo tax waa gaal gi ni Yunus sa benn bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sànni ko ci géej gi. Suñ borom nee na ginnaaw man duma bàyyi sama waay fu mu toll ma toll faa ak moom faltaqamnaahu lhut ma yebal benn ngaax wenn jën wu mag mu ñëw ni ko dandiix wan na. Ma yebal aw jën mu ñëw ni ko dandiix wan na. Waaye nee na wa huwa mulimun nee na nag Yunus a ngi am kersa am kersa wa huwa mulimun. Waaw mi ngi ci biiru jën wi de waaye ànd ak kersa nag ànd ak kersa. Ay waay waay man lii lu ma dalee yàkkamtee jot ci nguur jarut lii. Ba tax tey yàlla yóbbuma prison boo xam ni prison wu biiru jën la. Ma nekkaat ci beneen prison wu biir géej muy ñetti prison. Lëndëmu géej gi biiru jën wi ak géej gi ci boppam ñetti prison yàlla sanctionné ko ci. Waaye nag comme moom leader la boo xam ni reconnaître na ay njuumteem reconnaître na ko. Mu dal di gaaw dellu si waat suñ borom nee na fa lawla annahu kaana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yubasuuna. Bu fekkonte ni gaawul reconnaître ay njuumteem xam ni moom yàkkamteeku yóbbe lu ko mën a dal mu ni buri woon ak loola prison laa koy bàyyi ci prison wu biiru jën woowu fa laa koy bàyyi ba keroog ñu naan suba la ñuy dékki. Du ma ko rey sax ci biiru jën wi dama ko fay barek dama ko fay barek mu ne ci prison bi bañ ni suba la ñuy dékki. Yàlla nee na buri woon ak reconnaître bi mu reconnaître njuumteem. Noonu lay def ak moom. Noonu lay def ak moom. Njuumte nag lu mu foor Touba ko gën a rëy Touba ko gën a màgg. Saa bu nit ki reconnaitre ay njuumteem rek dañ ko war a baal. Dañ ko war a baal. Suñ borom ni bu fekkonte ni Yunus reconnaitre ay njuumteem foofu laa koy bàyyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal xiyaam. Bañ ni suba la yowmal xiyaam. Loolu ma nga sooratu saafaat wala maawu tasawuf nee nañ borom xam-xam yi baatin yi nee nañu lii keroog ba muy xew yàlla ngi xetti li Yunus génne ko ci prison boobu ci bisu yowma asura yowma asura. Ñi nekk prison ñépp te yàlla subhanahu wa taala dogal fa seenug dem te tooñu ñu kenn yàlla ne leen yàlla may ci war may asura ñoom ñépp ñu génn ñibbi seeni kër insha allahu taala. Yàlla ni leen yàlla may ci war may asura ñoom ñëpp ñu génn ñibbi seeni kër ni yàlla musale woon Yunus ci biiru jën wa ca prison boobee. Kazalika bu ñu randutoo tuuti dem ci beneen leader bu ñuy wax Yusuf alayhi salaam. Dinaa Yusuf fa nekkoon benn leader boo xam ni xalel la woon. Opposition yépp moo ci gënoon nekk xale waaye nekk xale bu intelligent nag xale bu intelligent. Ni mu intelligent boole ko ak nekk koo xam ne nii ku am discipline la ku am discipline la. Léegi nag mbooleem opposition yi ak pouvoir daje ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier moom Yunus Yusuf alayhi salaam benn leader la

comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf Ali Islam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muné ko waye ñaari leader yi nak muna muné ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya baye mak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muné yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëme kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yepp lay massacre yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha mu ni ko waaw Ablaye Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu ni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf Ali Salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu juba di la nim wara défarat ci justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de nabi takusan allahu akbar allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyen bo xamni comprendre na fi ñu nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko Yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañu wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun muni aja ban xalaatu mako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolu xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram doyen bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yobbu ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem
ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssouf ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ne ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak neena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay manon nañ ni nak bayi len ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mun len ko ñak baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la muné tej len ko prison yobul len ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am légui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqib ba'da siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga sorotu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusuf ca ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ca kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusuf mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalag national bobu ñu sacrifier waaji wañu ko waat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ feele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi waxe lolou doyé leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidamin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complo rek dara la ci gemul man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen na sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complo Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yent yalla yankoba
da yaakaaron ni ñi duñu fenn yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñuy bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru ñu honnête ño daqa war ño fi daqa fenn wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ño fi daqa war waaw señ modou jeexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrouz te yit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu wat ci sun mawdu bu jekk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara bayiwul dara xala yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran wax na ni muy talé gas bi ak nim koy togge nim koy togge ah bu dé sun réew mi nak réewum layig la alquran bokut alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit ben alquran bokut sunna bu ñeen ah kay bayi leen ñi julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doye yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg ko ma ay lanu daara ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug mënta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gem ken gemula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëkk ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou leen xaro ba yegg palé soga bëgg indi leneen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na leen ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom wa gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy defé gaay yi di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique guma de
wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeex na man politiquuma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama leer ba melni sama reddi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dem bu deug la waw waye nak man bu fekente ni xalé bu ndaw dafa febar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé leb na len kal na len di len yé rek djubluma ci luddul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wour la nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngui koy wax daray alakhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunuko ci sen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte sen ñaari wajju lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal sen ñaari wajju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox sen ak sen ñaari wajju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu mtax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc nga lon sen ñaari wajju malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni diwala gënal sa ñaari waju malaakai dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaakai war dedet bu lu nangu malaakai war la yowal xiyam beugal kula sop defal ko lula sop andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju ni beug waxtanu ni ak bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko dam lo wax ni kenn duko kafé dam lo xamni kenn duko kafé ay wajur duñu desu ko kafé sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaara ngi dund mu ne ko waawa waxuma la kenn sa wa ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xol li jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayni ba len wax joju refetut kenn du ko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri kenn du ko wax ci public ëpp na wax même bu fekké ni sax sa tiofel ci mom sa mbëggel ci mom ak lu mu for
na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa bop lolep nak bëgg la yentek bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner kula seen xamé la sax yalla xam nako barki dembu dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yéré pousse bo xamni café ataay lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataay ji dag nana def ci ñew ni ma am édé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé ak bëcëk yaama tax am li yaama tax am jëm yaama tax etc li do nga motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañu ma samba bañu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess ak moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw mani dina ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fasiyenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diiné warutu la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam da nga mel ne kaka tar lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolu melokanu max max moy ñew dugg ci sa bir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek muni tax motax ngay gis sax way jur yi leg ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ñoo mer yeen da ngeen na tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mag gafa jaar de mu tax sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mag dugg na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou ni yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ni ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku seen ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci darihia ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mokhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mokhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakum allah khair jisaahi kon dal kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum allah khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيرة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيرة أونلاين، ديلو سينم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon tu di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salam na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj soj mo xali doyna wa ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban ñene won o man taraka takrar fala budda an yansa ku lu répété faté man na la yomb ñi la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim yar ñangalé ñangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy lolou tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut adina bu yak lolo ko yak musiba mu am ci fofu la sababu li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bu la masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mën ta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki li ñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saga seen bay bi leen jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax bobu yaakar nañ ni nit mom ak ndofam du yegg ci di saga ndayam loolu lañ jappone jappone nañ ni doom adama ak ndofam ak xamadem ak ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xoti war may dom adam man yalla bëgguma koy xoti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amul lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom do adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo na day bay wi ni do adama yore awra non la bayu yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag yore awra non la fas yore awra waye gis nga ñoom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp déggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di dégg luñu ko yobbe mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama ma sa tok yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban ak la amel dom wajur bu ne ban ak nga amel sa dom neena mako laj yonent bi de abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajur nek amel na ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko tur rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom tur rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim mess al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron ta sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal tur bu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi mi yak deru gorñi rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni jotté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la Mustafa Alissa lolou la Cheikh Amadou Bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotté wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana leen yelbu amna ño xamni dana leen selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana leen yelbu am ño xamne dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari alquran yi bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xelkom nga nékkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nékkon jang alquran yar nañ la sum ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumuddin Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumuddin Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parparlo waxna batay far ay ay parparlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yontu yalla muhammad ndax taxna yontu yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou nokay def wala da nga yakar ni yonentou bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonentou du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël la fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan seigne touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ku ko da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matul iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantie ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujuk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo deggete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko mangalay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf duggu ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ño ci upp ay wi ñoy wadet yi ñun balm ñoy wadet yi bu jikon bo gisee tudde sa dom ku bax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tudde ku bax rek koka lay nurul koka la bëgg doon ku bax kiñ ko tudde motax sax seigne touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mo antu seigne tudde ma muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tur yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tudde muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tudde a dañ ko tudde muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tudde ali salatu wassalam yow say wajur tudde la am mam jaara am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier pécima bu ñëwé yaay jël premier té mam jaara lañ la tudde wala ma fa wad wela waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fañi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tudde waye fañi fecc dansine ba yaay jël premier cheikh mohamed bamba lañ la tudde waye buñ den natte saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tuddu nga ni ahmadou saga kat yaay jël premier no tuddu nga ni alhaji malik njibar kat yaay jël premier buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw tenan malaka dama feño jinne je bam ma feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba dara du ci deug ay business mas ngeen ay business man ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne takalifa gul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéey indi ko ca école ba rek def ko sanru liñu tuddé sar d'enfant indi fi xalal bi ma diko bindal arafi ijaaye mu diko jang waye muy gis bu yor jotté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang ci wul yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoru nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko eh du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ni ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisse yaana bu ko gissone ci ndayam ak baye mit non la koy defé nonu la koy defé non la koy defé kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati da ngay xam lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew dal di soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légui mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laak iblis iblis ay seen serigne ahlu asaru safara serigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wootu sa bay ci yow di sa kilifa shaytan ñew na wootu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diiw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer na ma ni ma waw est ce que yakaroni xale yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni baye mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni baye kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay ëpp fu la waye fiñ ne fofu la jamono toll moy légui doomi yeum mujjii wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bañ ko né waw mujjuk jamono kañ la muni antalidal ummata rabbataha bis bu doomi yilifé nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muni mujuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba té gravel li goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama doom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañi len mangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama dogi tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogi tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom gi di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légui baye mom nak mo mujj di yapar yapar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di subhanallah sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala

lu ci yoonu xale yi, lu tey nga def li la war ci xale yi rek, da nga tàggoog seen nday, lu ci yoonu xale yi, defal li la war ci xale yi rek, lu ci yoonu xale yi, defal li la war rek, defal li la war. Li la war mooy lan? Mooy nga maanu, yamale leen ci éducation, yamale leen ci li nga leen di dundale ila akhiri ila akhirihi. Maanu sa kemtulaay kàttan, yàlla xam na, yàlla xam na. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni ayol lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, ee yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, fexe leen ba mucc ci sawara muccal ci seenu njaboot. Waaw, nu ñuy mucc ci sawara muccal ci suñu njaboot, ndax da ngay xaar ba yowmal xiyam yàlla yabal malaaka yi ñu jiital say doom jëmee safara, nga naan yàlla baal ma def intervention dimbale ma ci xale yi, mu ni déedéet fii ci àddina nga koy defee. Yaral sa bopp te yar say doom, loolu lay tekki. Qu anfusakum wa ahlikum naaran, yaral sa bopp bañ mucc ci safara, yaral sa bopp ba mucc ci safara, waaye yaral sa njaboot bañ mucc ci safara. Yaral sa bopp ba mucc ci safara, sa njaboot ñëw nga yar leen bañ mucc ci safara. Xam nga luy tax a mucc ci safara, bañ a tooñ. Lii doo nga mën a musle ci safara kat, yar sa bopp ba doo tooñ kenn ngir yàlla. Looy wax yàllaa tax, looy seede yàllaa tax, looy def yàllaa tax, mucc nga ci safara. Mu ne foofu nga jaar nag, jaarale fi njaboot gi. Jaarale fi njaboot gi. Waaye diw sàngam porte parole la. Mooy porte parole yoon sàngam. Nga ameel ko en. Yaakaar ni moo dox sa digganteeg kër ga mu nekk porte parole. Lu la neex teg ci deram. Fekk jigéen ñu moom seen bopp, nga boole ak ñoom di taf. Di wax lu ñaaw rek. Lu ni nga ni maa ko fekke maa ko. La ilaha illa an. Ay waay xanaa xamoo di nga laloo sa nday yor bi, te lii ngay wax di nga ko waxaat. Lii ngay waat naan maa ko fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm, te yow xam nga ni waa ji min aadama ilaa yow mina haasa musoo koo xam. Loolu nit ku asaruwul mënu ko, vraiment lii ku asaruwul mënu ko. Nit ku asaru kepp moo man lii, yàlla xam na ko. Waaye nit kuy suuraale di gëm ak boromam, wallahi mënug lii. Mënut lii. Yonent sallallahu alayhi wa sallam neenoon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi. Kenn ku ne responsable nga, te la nga responsable on bi nga nekkee àddina dinaa la ko laaj. Ma ni compte bi nga ubbi kan mooy responsable bi? Kullukum mas'ul an ra'yatihi, kan mooy responsable compte bi nga ubbi? Di ci xas gor ñi, di ci yàkk gor ñi lu leen neex. Képp ku dàq wax lu ñaaw nga invité ko mu ñëw ci compte bi, wax lu ñaaw lu ko neex. Kan mooy responsable? Kullukum mas'ul an ra'yatihi, compte bi yaay responsable, te ëllëg di nga rendre compte ci kanam sun borom. Yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit, ñu ciy saaga ay gor, di désacraliser seen aw seeni dignité. Ah, ba nga dajeeg yàlla, bis boo dajeeg sa borom da nga réccu loo doon ubbee compte YouTube. Bis boo dajeeg sa borom da nga réccu loo doon ubbee compte YouTube ñu di ci saaga gor ñi. Wallahi wa rabbul kaaba. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi. Yonent ko wax de, te du waxe bakkan. Yow yaay mas'uliya bi, yaay responsable bi. Télé bi nga ubbi, di ci invité ay nit, ñu ci saaga ay gor, di sacraliser ay sëriñ, di désacraliser ay sëriñ, di leen wax lu ñaaw lu nekk. Ah, nga yaakaar ne yow borom télé bi bis day ñëw rek nga ni man sama yoon nekku ca, waa ji daal moo ko doon wax moom la concerné. Ba nga dajeeg yàlla, ba xam kan moo joxoon moyen waa ji pour mu saaga gor ñi. Man dama xamul doom aadama toroxal asgore lan la koy jariñ ak lu ko ci neex. Mas naa ci

0: dajé ben ben émission buma soggé yalla xamna ko ñu invité won ben way bu ñuy wax Nandeena Ndiaye kuma Nandeena Ndiaye ma nga dëkk feulé ci boori Kaola a wakala Souleymane Ndiaye Ndiaye la tuddu Souleymane Ndiaye Ndiaye mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tond tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni as gor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni mëso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko émité sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné as gor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax deug rew mi mom aka naqare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamte dere ci gor languko moy as gor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul mak mom dañoo bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokku nu fon far waye musso gis fenn fu yonent ma sa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fon far wax ma fenn fu seigne touba ma sa humilier borom ndar dedet day wax raison rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masoulie ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnabi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko nga tele ediki sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw min waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jefandiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakkar na ni ko digeelal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw jullego bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lolou rek de sacraliser ko lo xam ci lukoy toroxal bala juk ci plateau bi nga wax ko ko ndum te lum massa def lum massa reccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man Si Ahmad Bamba neena ay teggin moy tax nit jégué aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day té asaru mag ñu topone Seigne Touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci Seigne Touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ xam xamu fiq jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jangalé ay téggine téré bu jangalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax naan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nenañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jàngalé éducation buy jàngalé at-tarbiyatu nafsiyya buy jàngalé yar buy jàngalé ay téggine nenañ na leen ko bindal Seigne Touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax minu ko lutax muni waxo fi daraini ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun way yemu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoyent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la'ala wa ghulqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la'ala ghulqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako ma ngi koy wax barki demb rek ben wayjuru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang na na mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekke amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dongal la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu deur wi mune waw maneko ak labir gu upp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono maneko bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bare fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko senon muy dem muniko e fallu joxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam don def lepp tokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay don yalla xam nako lol la yalla tagge yonentibi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin non la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etas yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etas yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulhissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga ndey kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lune motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum ndey wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa ndey ken xalima ko bind moy xalima ak sun borom yow xam nga lool kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyas billah te loolu kat bimu xewé yegul kat politique ci politique ci bes yi ko fi index ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiqué xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré lañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëwoo ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def ciat lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu woor ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té diko té dem xol len xalé yi fimné buñ waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi diko té dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi diko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granane ñom ñepp ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granane ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran nako wax a da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré do réfléchir lolou bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay néna fekk jëf yoy na réccu fekk jëf yoy na comme man so lañ nam waye sétlu liñ lima leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo doon sétlu xalé sax da nga nan dédé dañuy gis déggu wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye déggu woor la ni ki bu demal rek day dé man na ca doxé dé waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima képp ko mel bayima rek mo mel non bayima képp moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñemé yow granat bo xani bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ca faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi té wésu génération 2000 bi may wax ñom fu granat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gone yi kay lañuy tayle ñom gone da xam nañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xamul lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bindi kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France gi tak bari ki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yi yalla da ko fay borom rek France yi yalla da ko fay borom kama tu dinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru shay'in ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndëgg sëx diko lalal ay parents mu na amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nanu yurup ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene ko ko duggal ci loxom tay ma nga ne musse bani kepp ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad munuko ma ngi ñew munuko tay na nga añi sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurek dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi pax bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wolof njay ni yene neeg la boroma cey fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par lo wuma feru mak nguur gi fi nekit nak waye nguur gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal walli waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musumako gis xawmako musumako gis xawmako waye bu ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tour liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ku yalla dajale ak mom bis seigne modou boussa djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonk na seigne modou boussa djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou boussa djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta kenn waye seigne modou boussa djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salih mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugg ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kéro la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu ligéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beugumako gis ko ko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dede wayujibul madha ladal jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique kuko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du numay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi al wah wallahi al hasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bi di mustadajek seeni beut kama yuqarribu ila aljinani wa ayna wayujibu almadaha lada aljirani kama yubahidu an niran neena am ay teggin education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ touba neena bama dañu studié ba gis ni nak deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important néna fa khumru man néna fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saas rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen cadre daano ma gis njariñal liñ bëgg muy éducation li ci nekk nim amé njariñ fa saas rek fa xomtu musriyan ilal jawabi ma dal ni ñoké juk fas yéré bind téré bi ci la bindé ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay fajju aajo ay téggine day faj aajo yoon wuy faj aajo ay téggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jëme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam mo ne man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ni ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mu ni yak ñom dana la bindal tuyaaba jotol ni seen jos te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la bu dajé buñ dajalé tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fu ñu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayrun wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayrun neena bo demé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong muna mu ni xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek mu ni xamal ni lu bon dong fa ne
1: ni no do tak sande
0: wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi dé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu ñu yar du jotaayu ñu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambur wo sa ñaari wajur suma ko yégué safara ko fa saasa
1: li do nga ma ci mussel kat li do nga du leneen li dong ma ci mussel de
0: dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni leen ñu dajje ak ben way ci mbedd mi abou ko portable wo ci ay wajuram
1: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci loolu ñu dimbalé ma ci loolu motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax deug yalla yar dana jafé sa dom day nek dara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow dila won nakaray nakari gu dara ji nakari fekk dara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétane télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mo bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbedd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbedd mi wa boy no def ba joggé daara ja mune ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu gilé ko ci daara ja té fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna téniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si buram soso moko ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso moko ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamonay legi ji nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonay legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi 1h ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mom farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mom farata la mom ñen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrim señ tubane bu fekene jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ tuba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ay di buri sara de ndax señ tuba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bu laaj mor ku jaay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jeerul laaj te ji jeeru ngay dem jaarem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtadi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy way légui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xarit ak nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritok nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way di ëpp na def la ta tax uqiya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritok président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limale mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek lenen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek andako andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lol du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yoyu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wa ila bu féké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politicien bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yaw di sa mbokk deret te mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé sen ration bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal sen ration bi rek sa bo waxe ci ñom lo xamne da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg sen ration bi rek ngir royo ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak sen ration bo bi may wax lum leen waxoon اختنم قبل اختنم خمسا قبل خمسين كرك بي يونت بي داجك سباب سباب سينراسيون بوب خمغ لوم لين واخ اختنم خمسا قبل خمسين سين جرومغي ني بولين سي كين ناخ سين جرومغي ني بولين سي كين ناخ ني نكو بانك بان موني اياتك قبل موتك بلا يالا ورسغالي دوندو دوندو امول مارشي بومي جاي amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay ken munu ko defar kudul yalla defar nako ba nupi jox la to du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi muna amu bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci benn marché amul benn marché bu dundu di jaay wasi ataka khabla sohmi sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax génération bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw génération bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun génération yow da ngay am vision gis la ca gënaaw rido ba di leen ko wax waye dañuy wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalaat ci sa bop do ko xalaat ci sa moromum jamm ci dess wala da nga yaakar ni yow ya ko gënu juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yaakar ni nonu nga mel non nga yaakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yaakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang touti yalla natton la nga am experience touti ci adina yalla natton la nga xam touti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi nuñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arrêté ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax lu dul deug ngir yalla té fim nek ni ku wax deug ñu saga la té ñun bëgguñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dul deug deug ciap nga man wax ngir yalla te gis nañ ni lay ko wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seeni xel rek ma ak seigne muntaha ko gën ngeenel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma ak seigne muntaha ko gën ñu ne wax deug ci nga rafet njort day seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp gi mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni qalbu salim lako yalla defal la yalla taggi won ibrahima yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine miix lepp lo do jema rafa saga sinu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañé lo ci bañé ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni wéñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw wéñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgule mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga barendi de ndu ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabon door lam talata nga kep bi nga xamé ba xamilu ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yegguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoru dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoru dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bofum la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyum suba dem ni ko mala don saga reela koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parparlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeni ñun la dedet Seigne Touba da xone wakun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka Seigne Touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wutek ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yonent yalla muhammad seigne touba la gën te dafa nekkon di wutek ñeneen ay xalaat sayyid alhaji malik la gën te dafa nekkon di wutek ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil ka'ba war moy seigne touba nak kon min sha'irilla muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yont yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yont yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi ku wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam niñ ko waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala adina baytillahi al-harama tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nob bu ko degurui lama wax ta lama tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko degurui ba ma tontu ba nopi ni ma ew waye ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoyu de mom sax seigne cheikh bay cheikh gayne fatma neena mo ci won li cheikh abdoulaye neena mo ci won la waye bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko degurui kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyidi alhaji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gadd bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidian bi di doomi bajjanante ak mourid bi di doomi bajjantane bajjanante tidian bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sise sise bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbacke mbacke bi ak ndawen bi chama chama bi ak saren bi et cetera et cetera wa li li li li rek jël won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax man len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax daño rayante ba nopi tal rewma ba pare doga defal rewma mané bam def sénégal sénégal bokul ci yoyu rew bam def sénégalou seigne touba alhadji malik sénégalou seigne touba

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biye Makka, wañu ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa employé foyoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmadou Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji ladayhim arbaun fa niyatul ula allaa maa yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna mirya sumal wuquufu listamex bi arafa rabiatul arbai kun sa ma'rifa. Señ Touba ne na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni Makka féete bu ko penku, soowu la ko féete. Neer damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem Makka, bi ngay doog a egg Makka, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ni soo ko bàyyi aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la Haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhisalaam ñëw na ba àllu kertandeg boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk feek doom.

0: ay ci waxinu wala fu jégué yalla ngi fep yalla ngi fep kon farata la ci taxaw arafa arafa diko seigne touba di way daf ta yok sax ni bok na ci sama bi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yep sallallahu alaihi wasallam kero khutba bobu mbolen actualité yep la laal nak legi ñun mbok ni ma yow sa waxtan dafa beuri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam bu waxtan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutba bobu ci arafa fune laal nafa économie sécurité ñi ñi tour seeni dérat téguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñing ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni shatadi jeexna jeexna wa actualité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi noddu comme ni mako waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati al-khayr ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hatta rabbana ma khalaqta hasabatan subhanaka faqina asaban nar fi nga xamni fi nga wara armalé yow ki nga xamni yaay al-hajj bi wala al-hajj mi xala mo xamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté saw bi yépp jëm makka seen mi xa moy juhfa fof moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa boudé nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joggé sénégal bala ñoo dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañuy armalé moy birru ali mom lañ tuddé légui sul hulayfa wala bok sul hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi ngay aji makka maril mu nawara ga jëk jaar birru ali moy sul hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi bayiko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax saatul iraq bude ñi nga xamni ñoo bayiko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté madinatul munawwara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawwara so nga dem makka su boba sul hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya al kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yeb liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu de qul al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yegle ni yalla kep kep kep kot dong ken rek la rabbi situba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle bo noppi nak dal di tambali labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulku la sharika lak bal yoy limi symbole ce moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayk allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention nga def nga acte def nga acte bi moy dag nga biye def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayk allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu taxa ñew makka bëgg tour alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla yitton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fite te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lola la yalla yitton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tont yalla wuy sinala man mi la wuyisi nak dootuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dootuma la bokale ken dootuma fen dootuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewali xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mo bok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow te dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam diinu yusru diine dafa yombal jëfelu mbir yi bay technique ñi luñu mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi
1: arasé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamato da ngay ñëw def sa omra salat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heure aj bi jot nga ñëw dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak omra ñaar yëp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gat ki def khiran war na ray ab gat waye ci kaw nak bo dekul makka lol tamit jarna ci bolé bo dekul makka mais féké makka nga dekk mom légui nak ñom ñaar ñu nga xamné rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jéxut man na mayna la benen possibilité moy lan mu ni ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joge won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan kon añ makka deug ñitako metil ñitako jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak geet na nga moytandiku bo xasse armal ndax waxna ko legi ci armal bo xasse armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khussa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba karaw aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gat muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagenu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam wala fexema amal numérom nangam lool lepp yegnako lele ma dem ci jotaay def conférence gene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy néna mo nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak lolu deug wolof ndjay néna kula yek dang koy safo nañ leen ndax xam nañ seen yek ci ñun rawat ni nga xamni sax yëmuñu ci safo émission bi rek yëmuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci bolé sax nak lélegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbok muñu wax serigne afi diop mu yonema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñ xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolé ré ci daara ji di suñu ko léré mom tamit kazalika di gëreëm it ku ci melni serigne mbay mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek mune ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako tawalay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gëreëm bu baaxa baax ndax ak yëgle ak saxola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni assalam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako fuko way jeuf rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñomre ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu mirage mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lele goni diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoyep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxaw yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ci yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom Serigne Waly Faye nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala la gis te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamane fa waxtane benen yoon ñu ngi leen di sant te di leen gëreem di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche joté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxewon dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala yi feek ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla do ngi tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci dim ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man loolu moy sama doxin farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xamni mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيدي مود مبي تيام رضي الله ونصره. بك جلدي بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين دي لسنا نيلن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، وسين مبك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jossé fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw nonu diin ginaa binu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñogi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhira wéru naja fi dunya wal akhira muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deugmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala deet waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw woote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté bani ko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlen laf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon néna ak ndaf mu ko wessu yantu yalla Musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam démé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf néna ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba néna kuy def lo seen mu ron nga tek ko aw campetu beñé wala nga tek ko aw biskit néna bis dana ñew kuy def lo seen mu ron rek nga for ko Cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biskit la Seigne Touba néna bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekaté neferay bay nga Cheikh neferay bay kon wote baangi melni tulé malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ak kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol dana ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna amuni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom ken na tablé wut ni mo dundal xol yi ken na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji da hasa ndabal xol bam set wicc yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiya xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi warant nañ ci ba son ndax jog siyaara ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ tibé ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñofay ëpp xew wa deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis ndariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu nit mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem sol saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
1: masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dong ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni day seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewelu ñu wo neena nu santale ko yalla nu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bula woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni nga am sant bu déwé né ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sande pa rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len santale ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len santale ma yalla awaw sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla doli ku sant yalla doli ah magal gogol ay waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla bindu ko luy téré magala am yalla bindu ko yalla xamna ko yalla bindu ko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du té danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du ténu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du téñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi motax muni waj al qalbi war ru'i za'irain lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna bu mënuma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wolen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wolen dama bëgg ñaar ñoñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi war ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi war ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limni digal monu ci jitu
0: ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important
1: yeen ti yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonentula kat musa yonentula waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni dakoy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونوكو نيتلي ويس خال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparel ma yobbal damay voyager te noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay addu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lol la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reey mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla musa yobul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent na ali salam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré sé nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ñu koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax khala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dañi wa yow nitu yalla bi ma siyaré ci nitu yalla bi ma siyaré xam nga ñun seigne touba dañoo wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Moussa bi mu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga ma terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma 'allimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu mu ne ko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci li la yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek wax buma déggé am ku naan serigne bi bu la mënta gënë kasso mën la xettali ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof
0: yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi mina mun yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñoogul ñun lijeent aduna lañ xam lijeent ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalula dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga xeexlo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xeybe adina li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaaba lim la yene ci dara ju yëkëti ko yowmal xiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ja yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang istiwaru sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djub lolu taxuma djub yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wërantu wuko waye dafa bayyi natu ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serign dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natu adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse so yi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam solno dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace taxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko dul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak
1: sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe khadir majma al bahrain fañu tudé maawul ayat ñawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ñeen balma wota yu bari ay kassaw kassaw motax alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex kay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga ni ko seigne touba ci masalikul jinan فهلته دقيقه ليس يرى كيفيه لها سيتدبر لول شيخ احمد بامبا واخ نينا يالا ميري مي دا فا سيو دا فا سيو دون يوننت رك ولا دون وليو رك تخول nga meuna setantal batul weko yalla lay defal tawfiq khamal la kham khamu ilmu ladunya lum dogalati nga kham lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga kham lum ci nam lu dogal ba metti metti da nga kham lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaju tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu may sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kero suba ga dem bayiko fa mu nek ci naaju tang jir benen wali bi xam da don doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti keruk suba keruk ngon rek re mu niko dama baña joge ci ker gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mitlu ci xolam rek bam tude ba guddi sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na mu ne ko martaba sangam la don sakku te martaba bi faw dana dundat ñeen fukki at

man waye nga lamsal nga xef say beut mu ne amo bakkar xol bu jëk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jëk ba xol bu mujj xol bu jëk ba bu mujj xol bu jëk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe gor goraleen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioner topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni da nga la lo so nday jor bi ci gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal dul jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñak leg situation ñew wala histoire am yow dayre ba dara yobula fa lul setantal soxnaay jambori ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tiyaba dara taxula dem ci seen association ba lul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amma nak gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da gis digeen jo xamni yalla def na ci wursugu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor digeen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni digeen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du maru digeen ji xeyna leg leg nak mu nek maru digeen ji wala jikko digeen ji waye du tousuru naka non nga koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye limu wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya ndax wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop xamni bala nga TikTok da nga dem salon chapal fu nek da ngay waje TikTok waye fuñu ding fa chapal doga TikTok fuñu ding fa chapal doga TikTok yaangi def tabaruj te alcorane dala ko terewon wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bokk naari mu bari nit ño xamni daanaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci chapal lum ci wut dem daayira dong xana demo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu chapal la nga doga dem daayira

légui nga def tabaruj bu nopi ni ji gor ñi tamit duñ la xol gor gu ragal yalla dong lay baña xol gor gu ragal yalla dong gor gu ragal yalla rek lay baña xol waye dem daayira mom jërul ciap ciapa dem magal kër señ ba ak magal diw sangam lañuy sant kër señ ba wala mom lañuy magal kër señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudu mbey ciam te muy sa borom kër lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey ciam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nopi tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya ba mi fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xam nako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakar yi la bok da ngay gis kuy fena fena fen ba kilifa di fen yalla xam nako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jëw neex ku ñam jakkar lo xamni jëw neex ndax sama classe bi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nip saaku ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nip saaf motax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jëw neex wal qiba jëw ci ponkali bakkar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jëwu kay bi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakarlo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko seigne touba neena kat te neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul seigne touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jeew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak TikTok bi comédien dong moy sen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ Abdullah waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie vi yoy ming lay abordel khalis alal legui nekato Abdullah waye Abdul Mal moy jaamu alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo de comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko ajar nako di la waye mbugalu mbamel ngi fi nga ni wax dafa garaw na gara buma diye rek gaay jangal ma ay ikhlas buma diye rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu sietet si ahmad bamba radiyallahu ta'ala an sietal mali muni fa in qult lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da aram hadha aram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ganya mun hadha la yaqdiru ahadun an yatrukuhu li ken mun ko bayyi
nga ne ko lutax ken munu ko bayyi muni li anna jami annas yafalunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaaram laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra annas ila annari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwmo bëgguma ah legui buñ len fangé jëme safara do nango dem té buñ fi ci adina buñ ko dé def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la señ touba né li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginnaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la né kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu né ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggu nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay wi yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena khas jami yalla yi rek ak sagalin ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla wax fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seun touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def li man ne li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daay man dootu fa jox lay sédallah benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daay man safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaa ngi koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xeybu ko seigne touba ne bu yalla fangone ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaré bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn légui fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la seigne touba neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mune man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal ragal yalla yonent bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew netti ko yonent sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray
def na lu nu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko ne action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlum liman taqa bu len di manifeste wo di wané di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tek talani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yi ragal yalla mom yi bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru dess nga nit ku meuna résister moy nit ku meuna muñ foko fekk rek mandarga ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jomb mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun manga suratu ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am man ragam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seeni sentir warabitu ngeen andando bolé seen force warabitu ngeen andando bolé seen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun borom wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé de ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé de muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li ñu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wasalati inna allaha ma'a as-sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mune astainu bisabri wasalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mune mune jox leen yalla lim mom wasalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ño muñ dara yalla xam nako
bo xam ñaari ñaari wujji wujje la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wala ba am ñu xam dal mënu ñu miñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu ne dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gasal nga ko kamb gu ne fexel nga ko nu ne muñu ci mom tous ñu dor nan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla nonu lay jëfëlante ak ab jaamu sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaba yi muñ ba nupi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la motax buñ né seigne touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len deug seigne touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom seigne touba radiyallahu anhu seigne touba deful won résistance xam nga ñu def muñ muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma moto alcorane bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna muni astainu bi sabri wa salat ndax inna la ma sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دا ني رافتال فولين فك رك دا ني رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا نغوب موني خامغا لوما لين دي فايي اجر عظيم اجر عظيم yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ni nga waxe sax manam bu doon legge baat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullaha ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtele muni
na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis bo né bu won ak man yalla nga gis ko ku jappalé borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarélam aw bu jox taxaw ni lu bakkan doon jëriñ mala defal li ak bu won ak man ak nak légui la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal xiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg bu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan légla ma diko misale digënté soxna jaaratu llahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digënté mak seigne mor anta seli ba soxna jaara diké dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis koy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an walasina ja'u bi-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun walasina ja'u bi-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay walasina ja'u bi-sidq wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bihi waw walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun mungo walasina jaa mung koy jawale walasina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yamul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugul ni yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deggal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mané as-sidq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikumul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu nangi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin ko djumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem
sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deggu ñeta deggal akunu ma asadiqin akunu ma asadiqin and le nit deggu te deggal ñi deggu te deggal na dafa jafé dafa jafé mang koy faral di wax damay faral degg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jangal qur'an yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ko jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasallam rubba qari alquran walquran yalanahu bari nakoy jang alquran ko nan su bufun mal yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa la nday ñepp ana sax lu bax de alquran lo wax di waqulu lin nas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nupi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yegge boko yegut motax seigne mustafa mbarni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jang alquran bu nak bu fekkone day jef deug ko noppé da nan alcorane de terrain ma wunni souteres gor alcorane terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoneku ci mbiram mi sama yoneku ci wa khulu lina husna lolal alcorane waxone nga jang ko noppé nak yow def contraire bi kon alcorane ngay rebb li yonent waxone ni rubaqal alcorane wal qur'an yalanahu bari nako jang alcorane ngay koy saga alquran mo koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara min aljinnati wan nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ñi di bu ñupp mom lay jëk na Subhanallah. Kon lolu Seigne Mustafa Mbar wax ak kay wax deug yomb na de waye jeffi ko nak mo jaxé moy lama waxon Cheikh Murtada mum Seigne Touba bama wolo te ma ko ni ah indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama kër dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassul yéné di wax lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk di téralu bon ku ñew sa kër fekk ko loolu mu fassu mako yéné té kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ñu mo waaw jar nako dé waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok légui ci conférence bi warnu bañu mbëk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posset yu diisi ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb lox ana li ñu doon waré ya tok légui ci conférence bi nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu doon war légui ana wax deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon Seigne Mustafa Mbar lim wax deug la dé wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandargam ragal yalla
al wafa min taqwa sam ko leure ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leure ci ragal yalla la bok da bok ci mandar ngay ragal yalla sam ko leure fo gis nit ku fonk ko leure rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun borom neena balla man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin balla man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin alquran la sun borom neena misal la ñinga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlere wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masiyakh murtada jikko wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkel ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wasalam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do mo muñlo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxo dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali salatu wasalam mun yonent yalla bi ñun waw mu samp xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam niko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekk je fim ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato astabru inda saddamatil ula mun ci tes du jekk je la mun ci tes du jekk je la yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé da ngeena am ay jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meuna to ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am
wala dañuy wax ni kumuñ yalla yattal la buntu kumuñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma'a sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñakamuñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru min al bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru min al bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natou yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudé xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jipp jox la appartement biñ ko fekkon bi nga joggé Sénégal ñu ni ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nela question bobu rek la lay laaj gor gi la gissone beug la jele le senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kayit nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu gennal appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedd di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra ngéné ko won ngagn bayi ko xok njabot té ya ko won togal yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fosso ci yéné def dara ba un jour viendra nga xey ni ko won jëg yeyit kenn gënul la goré di nga abandoné ko dem kenn gënul la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min ar rahman moy al islah bayna an nas al islah bayna an nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko faral wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islah bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porté won plainte sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kero ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul
wala mat mu fi nek toyna te beug na ko ko teralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak jël serie eumb tek ca kaw lal ba tojote armoal ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama pelante ni sama borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jeri def lu bax li do nga lay jeri sok jeuflante asgor rek diga xamni asgor nga jeuflantel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tasti lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yaw am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi 10 jours dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours rek 10 jours ngeen nangu ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islah bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu sata baynikum wa taqulla wa aslihu sata baynikum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokko na ci mandar gam ragal yalla as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe mandar gala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alko lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wursuk nga gis iliman jo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwe jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngop waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñé moy batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñé moy bila wajine ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kèn du ko yek mba ku ko yek ya ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci mbass bi
ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batal xaliss bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan Seigne Touba neena ku wokkatu dem aljana ko sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa Seigne Touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ daan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme dañ la jox nga jang qasida bani xaw waye na Mustafa Mbaye Sam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang qasida waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gissé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti mbétal mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit nya fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gëm ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou
ñu tabé lolu asaru la asaru lolu tabé dé lolu asaru la atok ci bass bi dir yanki wër la kenn ku nek nan man nabi yin la dama sopp muhammad ci ka 2 kilo 500 ngi ci bop bi bo xamné depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bop bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yépp jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxu la ko ci turu muhammad de joxlu wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sire yent yalla muhammad te sire kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñuy jaar dir yanké yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena képp ko xamné 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la an allahul wasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca manam mu ni auto bo dugg yalla na nga accident so diye yalla nga dem safara la an allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddu nako luy yok mes tuddu nako ñu bax lañ dé santé bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox tu ci gaay yi dima rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xam nako tira nga ñu ni man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de na ma ñeñi bal deeng ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Seyd Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox Seyd Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit tubab mesu jimaamu gis sa bop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jël direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën len ko xaj yalla xam nako ndax li taxadim aljina lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci posette bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bu xam nga lool bu andon ak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko dem jënde ko ndawal defar ko bam baax ñu taajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu taajal ko seen borom ko def loxe kesse buñ xeyé jaral na leen wayani waye en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu andon ak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile kenn du la jitu aljana kenn asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante
da melni majalis ba ngi may xaar te dessena touti inshallah taala dessena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandar gam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yu wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu min arrahman al alamatu

seigne touba dënké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jàngé ci seigne touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ko jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ni Hassan la ñi ni Husayn waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré biim bindu mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp jot mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bitex yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite wan ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu daldi sesse rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen njambur wann seen mer muné ko kassam tukhaysi wann na mer mi mala meré won muné ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muné ko ñooñan la muné ko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencel la ko nak yowmal khiyam nak balu la dé wann na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina andi nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bis ni ko tay bu de lol rek bal na la nekatu sa jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ci mune ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisa yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd

ba sa dem jog rek ginaaw yilifo len yaakaruñ la aju wuñ ci yaw yaw li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo no pe gardo say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ni tek len ci alkitab wa sunna nuy waye difuko xana nek fanan len kunu ibadan li kay len nek sama jam kay len nek sama jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ñi moy kay len nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi le rek da xaw nu rok sa way dong ba kuko gis defé ni sa way sun borom ni koko joti wu ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi ni len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni setané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xellami ko mom indi tek ci wet ga setané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xellami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geejgi ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom dedu ko wax ndax la ko ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani da nan man ak luma meuna kouté da na wax deuguk yalla ngir yalla seigne touba bi mi wacc geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham fana cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn abd adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena man ni ko xol ba yag mëna sun borom li dey suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bu may jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lap xamone lumay doon waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nitam bax ci geej gi néna may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi doon bax ci geej gi né mu né ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu né ko lu dess mu né ko mak yow nañ and dem te ndand foy kèn duñu andil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu né ko nañ dem ñu and dem ba ca Allah ba ndan da fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba
Cheikh Abdou Wahab Sayyidina Jibril ni ciop dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahud bi acce bismillah kaynu añ yahud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem muna mu ne ko watna ni seen diine je gën sun diine ji muna mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñewna nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ño sante ñuy partager sun diine daf ño sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day def duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le sen karama di feñe ci le sen karama di feñe lol nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja diñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tu waxnako ci khasidam nga cheikh mohamed bamba neena walashim man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida walashim man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne tu ba neena da ngay wutup serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinan nila fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutup serigne set ko muni waw muni kay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutup serigne nang ko set jam tambar ko muni waw muni kay mo wax lu nak ab serigne numuy mel ni ko numuy mel muni wallahi sima man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara seigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne walasima man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom mën ta doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekke ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccak day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibe yi nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defena ni bu joxe adiya man na tu di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiya waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe adiya de waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cherne ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiya de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de
sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekenteene yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew mu ne la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula wa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekenteni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak seddatay ndaji xolam muni xefeat batub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraaje ji yekati ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex ay misal yu dul jeex abu yusuf al-bustani radiyallahu anhu abu yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bi mu ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abou yusi daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñun kirek nakki dikkel waji ñiko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abou yusi dil bustami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yusi mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñi daldi wo abou yusi yalla dindi kiray li dox digam ak abou yusi daldi tew ci bammel bi bi abou yusi tewé ci kanamu malaaka yi niko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abou yusi daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom mu niko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abou yusi ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug mu ni ah waxna deug nak ci yor yor romna ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi mala gërem mu liggeel la ci ngërem li mala gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab leen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga banexam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amana ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal batu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou te lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamut luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal batu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khan dem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakar koko mom na la wër ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba serigne bu ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokut ak ki nga xamni rek da daj ak mom rek defal ko tiranga dedet bokulen koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi
waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom ablogatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolou ablogatoire la ndax luddul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mune digal ngay def mune tere nga bayyi moné day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran nena wama ataakum rasul fa khushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asad al iqab rasulatu asr sun borom nena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba ana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walid mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron bu nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek nga ni seigne touba amul morom wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deug waye mu wax jo xamni wax du deug la mu na amul waye ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba wul morom wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba wul morom wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba wul morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aq wayu dal jelna sama aq serigne tek ci sen kaw ya ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna lolou it waye bo gise man la sama aq serigne bi la tek ci kaw sama aq ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxedi mom ru moy ak taxedi mune ru mom nga xamne moy ak taxedi ndax yaram bu fekke ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak muni ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxedi muni sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ daan yar pettuma lagiwuma suma xife ñox ma lek suma mare ñox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wowo le ñom amuñ ci soxla sama serign bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serign bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur uqaddimu ustasi ala aqi walidi
وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف من ما نقول مثال من ملني بن بوات أك أور بي من يقول لك أور بي نم غني بوات بي ني أور بي غني بوات بي من يقول نون لا رو غني يرم يرم موي بوات بي رو موي أور بي xam nga ni jëndo boîte kessé bu doon boîte kessé bi kep ku la ko doon jaay 1000 francs sax xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mëna ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama sëriñ mat sëriñ bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla sëriñ soosu nga xamni moy sëriñ suma sëriñ kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di koy da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nang ko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu liñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ñi xalé wolé suko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñen ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala huma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem man mané sëriñ daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni neko jëlal yobbu bu féké man nga yar loma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay loma ci do andil may nak lolo taxon yalla yoon yonantou bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin manga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi wax mustafa ali salatu wa salam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono dikku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yatlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi way sakihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal fi bayyi rek way allimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tayere su ko ko tal ni loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gëna yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi
ak suñu mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won Sénégal ba tay ñu mëna jël ñoo Sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci Allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yal don tañi togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jexal tere souf bi ku ko jexal ku ne dama lay jox bol ni la ay te dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal tere souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché ocas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor sini ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mu wama telephone ni dama bëggon gañi bañi yalwani mané bañi yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangu mom wa yalwani añ mu nawane ko gënëy dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gënëy comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñëwé di gis jangum gënëy mu ni koka bayyi fi gënëy jang mi baxna de mu ni mukk mom dal da yërem ay gënëm dañ di yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yep ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serigne maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang ko yar dang ko yar dang ko yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonné ni muy raisonné ni muy raisonné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiyé leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu ta'ala bu masan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci Seigne Touba la ko jele mune bu masan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munuñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci biyar def ci biyar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñakato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax Seigne Touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak
yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu waran nañu yewu de way sa buñ koy gënd di nelaw ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy koom adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggéey goor ñi tay liggéey mënu ñoo matalé liggéey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggéey ñi ni déléen nampalé ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko né kay liggéey day yobale doom di wala num koy def ñi ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko defé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga buñ démé ba liggéey ay robot yo xamné man nañ ni liggéey ci isini liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isini man fa wootu doom adama yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoñi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakh yaquna seen alakhira du bax ba luppi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaqku ñu seen alakhira yaqko ba tax nak ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqku ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqku ñu bëgg ñun julit ñu suñ alakhira yaqku ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xamne ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xamne bu gone gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Aladji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warna am fayda yi lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccé téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu ñu diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bokkum dongal yum teur ta inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli suñu diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah ci aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xol doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digge mak def ab safat ah lol nak xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sante bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam bayiko ci sun kanam ba ca kanam
ndax man day defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhimis ji wessu yu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacki ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga ne ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na len ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe musafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daara yi seigne touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni seigne touba fi dikon xammi wu mako ni mam tiarambe fatim bakke fi dikon nek mu reere la ci am content lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bis rek ndax beg rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarun ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir seigne touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir seigne touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni munu mako fay de yalla namako yalla fayal jeegom yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal amna ko yalla sam yalla.

yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginnaw mas nako eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko nek li cheikh mamadou len djub addagani diñu ko nek li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtana taxon na buñ fa masana joggé buñ teddé du ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagani ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna ca mimi neena al xalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yo mala yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yo man lay xamal man yalla ni yowmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalb sallim dañal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la juy nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba aksi ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amena reynu yow mi nga xamni da nga amel leeru xol bo bokke mom aw ñam bu yalla dogale sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekke mu res ci sa bir yaram jamono bobule li feek lolu resut ba jeex da ngay nemmi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmi ko ci sa bop bëgg nelaw da ngay nemmi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih dom adam bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla dom adam
bu xasse egg ci

0: xal bu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum isa tuliyat alayhim ayatuhu sadadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayuk yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيم خل دي تفتفي من رواتي نك وإذا تليت عليهم آياته ساد إيمانا من رواتي نك بو فكيني لي غلين دي وقت يالا داغ لينا جوخ اي بروف داغ لينا جوخ اي تكتل اي دليل nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax way sa tulab alihim ayatuhu muni sadatum imanan muni sa bo inde prof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër ni way fo len fek wa ala rabbi yatawakkalun fo len fek dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wiru way fo len fek rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé dañu ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañu yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merté bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi makoy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diiné kon luy diiné waye nama yalla bal eliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax ba xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonent bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gise lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëtt yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax alladhina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet wima rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neaw mune haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dotuma leen top dara moy yoyé gaay nga xamni luñ wax yalla tax buñ ci fay bor buñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolou yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina muni ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xéet man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xéeram ñu na muné moy xaaliss yaronte bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam néna xéetam bi alal moy seen xërem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xébi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xédi ñom alal dong lañuy jamm alal rek bo len joxé alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxé deug ñu xagn la waye alal jaral na len lu ne alal jaral na len lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nit yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jef jef ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jef aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek R plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wo daanu ngani benen ma atalla al abd al amal ila asa al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba rdi allah neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lool nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man musawiyan dinar ayni bil madar lama wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ni ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla ah gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neexé nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur thank you. borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam bu ma gëm nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mees famp weer bi nga xam ni mooy tiim takk takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mumin mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mu mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolong wi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek bu muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbaw al misbaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ji ba pus sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ne demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ne yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy da mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéene jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa alxalbu salim boobu ñuy wax bu ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam bu ñu ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mëss xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top dëgg te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alqur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ma ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir aw mufakkirul akbar Mustapha Diop al Kokki ci vidéo biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé mu ñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wax deug borom xam xam ni ñola gëna xamni li dox dara jëbu ci ñola gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngaan xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñu war sax amuñu ko mani waxon nako jamono bi ma génné rombu seigne basir mbake xel ko muy arita taxi mani aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamum seigne touba diko jangale won ngir yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di way ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacré dang koy massacré ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama wa tasuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu deggmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom lool lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko ya na ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tudde ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci joom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañoo tour seen bakkan yalla ni leen bis ni kitay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara té ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam bu ñuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen ka bi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ko beug gis koy dem safara xolal usman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom usman momu moy belesse wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won neppen dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jef ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ne ko deet omar nit mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al hasan al basri ak ci melni imam al junayd al baghdadi melni cheikh ahmed al rafai ci melni abdul khadir al jilani ci abdul khadir al jilani ko ci melni cheikh abu hasan shashiri ci melni abu madyan al khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al rumi imam al khasali al hasan al basri mom matud gaño ni le ila akhiri ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi dir seigne touba seigne touba djok doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax ulama tasawuf jëk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ño taxawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak
1: bu fekkonté ñepp melni ñu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaamu yalla dong dong dong fa sa say loxo bu ñepp melen yow légui aduna bi rap ta sun borom bëggul aduna rap kon nitu tasawuf day boole liggé ak jaamu yalla lool nak ñing ko jëk xamé ci Seyd Touba pratique bobu le ndax ulama auto suñu jëk yi ñom dañoo topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi su jalla Seyd Touba mom bi mu ñëw mu ni dédé deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nupp nga jëfeli nga xam loolu moy liggé ak jaamu yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan walam yamin رضي الله تعالى عنه والعامل السوامني والعاصي السوفي وعالم العمل بعلمه حقيقة ولم يمل والله سنتبع لأن دق دق السوفي عنك دق دق نتو تصوف ما يكون خمني داي خم خمة ينابون خمة بخمة بنوبنا مفسيين جفلهم خم لب ويا خم بخم جيه بنوبنا وكروز لبرا لينا خم فسوسيين جفل درا يودال يعني توك سبرك رك bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidu sunna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fo khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antou sey li neena ko togal ma sama andi mu daldi xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mu ñu leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalut sa xessel bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalut ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambale doga wax mam jaaram mu xargal di tok cafe fofu nga wara tambale door wax khadija mu nan muhammad sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko djulit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madam bous la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé defini madam sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiilan bahdal jiil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yi am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni de ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ni ni de ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolou moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bok luñ wax
0: waye gis nga ci detail yi ci la gaay nekk di wérante wol yé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan won inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nekk prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nekk professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yënim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu dé jigen ngay kris koras bu dé jigen ñi nga sallu yarax nga mésu ngay ndayalé lu aram lu ñi ngi koy def té kat né lañ ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fi al-ummiyina rasulun min ummiyat lu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu al-kitab al-quran wa al-hikma in kana min qabl fi dalal mubin ma nga suratul juma yuma yalla di yoni dax ma yoni ci ño xamne ñu électeré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamu ñu dara xamlu la fi dalal mubin Serigne Sossou Serigne Touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu'istu li utamm makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yushakki wa alim al kitab al hikma lolou mom la Serigne Touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma jundju ko légui serigne ci Serigne Touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslan joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasil wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal inti warad yalla neena bu fekkene yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni waye nak bu fekkene da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk woko bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk wago pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugay dem amerique muna muni da ngay duggu ci wago wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci wago yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé
1: ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey lola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggeyal andak turu yalla wi nga jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni yi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon turu yalla bu melal non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëggul yomb yu xeyna da nga bëggul tigo liko yaay di da nga bëggul tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggey mune nak amna ñom ñoo xamne minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kafcieru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaruto doto yaq wusul lu daralul defaruto do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal cialako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikut ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salu mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koko nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu andak nga yaru waye man na andak yak fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safaré mbir yi su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni lañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texé di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi fa mu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane tutaf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fétti Louga num tuddati Serigne Kodelo bawo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay bi salam di jox tour wo wi dima wax lo li bawo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yalla nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok seigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat ci waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tey jamono yeen ab serigne dara mom bu dara ji jang jangé rek dootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daara jigen

dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu la ko sa bay jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye ne la so ñëwé falatutihuma bu la ne nanal lankal alquran la de lankal li lay xamal ni am serigne waru gar la lolé mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilaya muna muniko setal serigne bu jog dem ci fi man nga and ak mom setal serigne bu jog dem ci fi man yalla muna muni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax ilaya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci war fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nitu yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox serigne touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mu na mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu ni man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mu ni ko waw kay balas biñuy pc ko ragal yalla mu na mu ni ko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen bi jurul mahram ne jabb loxo mu ni ko jabb loxo serigne bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du tere lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen tere lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw ni talibem bal nangam bama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xamni bu len ko sen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangou wala ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alalam mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyeb serigne muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brasel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla télé lu mohammed bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxé fofu tali bi jëkke non lañ meloon bo leen digalé dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekkil benn dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom

0: moy bo xamne ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu seño ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day may mbolo bi day may xaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du lako wax ana éducation kenn dou lako wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg lix waru ko sabab munuko ya bu naya innaha in taku misqala habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati bi allah inna allaha latifun khabir aw kama khala tabarak wa taala fi surati luqman ya bu naya إنها إن تكون مثقال حبة من قردلي منكو ما نغلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا مونا منكو گيس نغ ورسك وي لا يالا بيندلون كرو باغا نيكي سي بيرو نداي ام 40 عام لا يالا يبال ملائكه مي يوري ورسك يي مو نيو بيند سي سا جيبي دادني يو مي داي كوي ام علال نغي دون نانغام دينكو ام سي ادينا مبا دوكو ام nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muni yalla daldi dogal lolou redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep muni fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sew bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox muni gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna muni ndax sa wursak bu nekkon asmani jurom yar yati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko muni gis nga wursak liks muna muni bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yati biha allah luqman ay wax ak domam de yati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagne pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ñi koy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñi koy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wursuk boko xare yalla dana la ko jox to do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu liks mune mune yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna la latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xëpp la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yërmëna ci yow yalla ko pirmé ci yow nga dem dess ci geej gi légui sa nday nak mom farnito ci nak mom légui perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la et tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soobu soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recc nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko allu kañ après da ricciat yegoko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab TikTok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam TikToker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg bi yu bari subhanallah yu bari jëru ko de yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax dom ja niko vi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jeruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di teral lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malakam di la sétane ko gën yalla ak malakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ existé ëlëk dootu ñu existé yalla ak malakam jamono bu ñu ngi existé ñom kon bu la ko nit ni jaral xalal yi lele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi len suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mune dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ ajé makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéneen gone yi yé len gonay te dindi politique bi te ko fe farak ma samba farak ma demb bum la te wax deug yé len gonay dindi len par parlo bi te ko fe te yé gonay xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo joté dul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy téléphone te yang koy filmer gogou njubadi nan lako dom adama mané té djoté wulen dara bu fekkone sax da ngay na sekk dara ngay way yow djoté woko aji dara té même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogou njubadi ngane yow ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi ngane yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xalé moy défar sama téléphone bis dama ñëf ñu dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamna lu way wax mu enregistré man xawma ci dara manal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal deg ñu xamne dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def lu seul bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la piece wax li yow ma ni ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch bi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch bi ko wedd nga laaj ko ben way buñu wax ko mo muhammad nan da doon jange lise l'imam lay bima fi waxe ni bari na ku joge xel kom ñew non la ko waxe won bari na ku joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xol man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu momo wo telephone de xolal touram ni magge wo ma telephone di enregistrer nima waw man dama la beug ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par la waxa legui nak dama deg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ñu wax mu na ma répéter wat la waxon ndek mi ngi enregistrer mané ko xam nañ sax bo dem ya ngi enregistrer waye nako waxe won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bonak groupe soppé serigne salih len man mustapha mbay sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpelé rek bobu ñu bari dañoo umpelé len man ci tanki serigne touba la jiddo kalkom ju jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom ju jëk ja la wax nañ bayyi xel yooyu te xam ni wallahi adina bi lu gàtt la te bisa ngi ñëw de bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw dafa am genn kilifa bu ma woo maa ngi ci sama benn message benn xalel moo ma ko yónnee xuma xalel la sax xuma en tout cas daal daf maa yónnee benn message fekk ma def benn intervention ci benn rajo interview mu dal di ni yónnee ma message ni ma dag maa bett ma ne kon dinaa la yàgg bett fekkee wax dëgg moo la mooy sa mbetteel ci man dinaa la yàgg bett de ba léegi message baa ngi ak man dinaa la yàgg bett de bu fekkee wax dëgg mooy am kilifa goo xam ni événement maa ngi ko di wax bëkki démb ay xale ma ne leen catastrophique yi am ci xale yi maanaam man bu ma sañoon bu ma leen doon conseillé damay wax ni xale yi Sénégal nañ woote benn événement moo xam dañ koy yóbbu grand théâtre moo xam ci stade yi moo xam Tiwaan moo xam Touba lañ koy defee ñoom xale yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal maa ngi leen di ñaan dama leen ko proposé rek imposé wuma leen maa ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko mënoon ngeen fexe daje benn bis surna lëm boo xam ne jàng alquran ak xasiday mag ñi dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci boppi tarixay Sénégal tàmbalee ko ci Cheikh Mountakha Cheikh Mahi Niass Cheikh Babacar Sy ak Cheikhou Tianaba ngeen jéggulu leen man leen bis bu ngeen ko defoon wallaahi da ngeen gis lu ngeen foogut toon loolu bu ngeen ko defoon ndax nax nañ leen ba ngeen teg ci deri wëlli wi loo xam ni posan la posan te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bett ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokkuma ca ndax man mii di wax ak yéen man maa keroog événement bi jëkk am Touba ci toj ak taal ak lakk ak rajaxe man maa jëkk jël sama téléphone woote fii ci ab rajo ci Sénégal ñu naan ko IRCAP ma ni man Moustapha Mbaye Sam de man maa ngi jéggulu Cheikh Mountakha mi nga xam ni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakaase Touba ak li ko wër man maa ngi tuub loolu man mi ko fekk rek maa ngi koy tuub maa ngi koy tuubal Cheikh Mountakha man ci ayam man loolu wax naa ko dégagé naa sama responsabilité ca teel ci ak ayam ñuy sakaase Touba ma ni loolu man fekk gi ma ko fekk maa ngi koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokkuma ci wala defuma déedéet sun borom tabarak wa taala dafa xëy indi Christ ci kaw suuf Christ boo xam ni kenn xamul nu mu mel booba yont yàlla Moussa moo fi nekk xalifa bi yàlla ci kaw suuf yont yàlla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan naa ba sonn dara régle wut lu tax mu ni ko Christ bi nag pourtant benn waay képp mooy def aw jongolong ci seen biir benn waay dong moo tax ma teg leen Christ bi ma leen teg benn waay bi def aw jongolong ci seen biir rek Moussa ni sun borom gaayo ma ndax ñun ñoo ngi dee won ma waa ji ma départé ko mu génn ma exilé ko bu doon suñ Mountakha tey mu ne won ma waa ji ma génne ko Touba bu doon suñ Babacar Sy mu ne won ma waa ji ma génne ko Tiwaawal bu doon Cheikh Mahi Niass mooy won ma waa ji ma génne ko Kaolack sun borom ni ko ew waaye ndaw kon ma mel ni waa ji su ma la wanee waa ji nga génne ko Touba kon maag waa ji yam kon ma mel ni waa ji yow kay nga bëgg kiris bi regle mu naa mu ne wool waa Touba gépp ñu daje tuub jéggulu ma baal waa ji rek baalaale leen yëf yi sotti Moussa ni kon nay tey Moussa dal di woote ndaje bu doon léegi woote na Grand Théâtre ñëpp ñëw mu ne nañ ànd sukk ci kanamu yàlla balu ko dañoo tooñ ay xaritam ndeke ñu ko def rek kiris ba jeex ndeke ñu ko def rek kiris ba jeex waaye jàngu yàlla bu mel ni Cheikh Mountakha nga xam ne ba mu nee wee samay nopp ba fii ma toog di wax ak yéen mësee su koo seen ci luñ naan ndo nga jël deram bi ŋañte ko ni mu la neexee te ni loolu day jur jàmm waay yéen daal xanaa xamuleen baatin moo tax événement boobee bi mu amee dafa am kilifa gu ma woo fii ni mu waaw mbir mi noo ko gisee ma ne ko ah mbir mi de ni ma ko gisee mooy ku ma sa tooñ Sëñ Touba Cheikh Ibra fudd na sa ndigg nii laa ko ko waxee de dana ko dégg xëy na ku ma sa tooñ Sëñ Touba rek Cheikh Ibra fudd na sa ndigg mu naa ma ne ko kon nag mal asaf li ma gis moo gën a tee garaaw mooy tooñ Sëñ Touba daw dugg kër Cheikh Ibra mu naa ma ne ko daw daay tàbbi si jëmb la sël bu mën na caa jóge ñàkk ba faw mën na caa jóge am ay catastrophe yu dul jeex mën na caa jóge mune ma seigne bi li nga wax ci téré bu nek maneko man yeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may deg li la ko wax man yeruma di wax dama yegg di wax
1: toñ seigne touba daw dug ko cheikh ibra mune maneko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko ton
0: waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako
1: wa du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon
0: muneko kon yow sama dom bu la dara jaral ci adina beug lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwur sak lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tudde na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudde da ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woorla ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woorna ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow duko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan
1: waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja
0: misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé
1: man ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek
0: mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma dama mané ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mané gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mom kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci Sayyidatuna Aisha nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aisha wa Aisha nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aisha mu ne ko wa lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muniko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal mi julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay fonki ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu
1: gaay fi rew ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndir way ay soppem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajurum fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bimu nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fukat japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom de fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko det way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma delu ci wat fi ci sama dara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele latél ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci traitoal bi ma ngi tok bi may dem dinna mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy djel mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem défa leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté auto bi nima señ bi muna mu ni ma ngor ci dé ma ng koy sante bu baax waccé na ma kër gi wallahi la hasib ngor ci ma ng koy sante bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fu ni ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Serigne Touba waccion keureum goge du fa fek lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi keureum lay jekke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko geul yalla ko yalla fay ci sede yoyu ab julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko ba mi Cheikh Abdullah way man dama munul di wax di weur weur lo damay wax li am pare ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddoo ci tanki Serigne Touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu dema ko ñew bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Serigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alali Serigne Touba la Serigne Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khair jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokkal sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan ay ko sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek ya motax bala ndab li mu doore lam tat waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri suñ doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibn abbas agn wala bok aw ñam dal ibn abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mima yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lolou la ko wax kéro abdullah ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler wa daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamne dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len nima peul ba bu len nima nar ba bu len nima serer ba bu len nima walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye teriwul ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne kuñu wax soxna mbenn bay badjan ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni serign fallu soyi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serign fallu soyi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serign fallu soyi bu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la beug yalla nango yalla boole defal seigne fallu soyi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour euleuk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serign ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ci xeyra tay ji dañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur seigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul dañ fa ard ben téré buñ bindon seigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jangal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata nima koy farat waxe man loolu julé ji am neew loolu julé ji neew so nga ko waxe da na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki nañ ko la tuddal mu ngop na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko ak suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tiawlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñong ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku dara ji ñu koy gërëm bax diko ñaanal ci melni serigne mudu ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun xoxel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woy sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def minuma yow mi da nga febar tam mu yone la xani demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo ya nga fi conférence fi nopplu wo ndeysane yalla nako yalla dole sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbok ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom nima boy jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fek domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tran won dée café rek baxna nama xalé bi jox bi ñu jox ma bi ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom suñu mbay pen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay gërem señ sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari daan ñu ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkandole fi ci suñu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissayi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono ni wax mi ngi senegal ñong koy nuyu au passage señ jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuy au passage mom señ Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Massar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ Mam Thierno Ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaasal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax dëgg dañ koy wax jasaakum la khairu jasaahi ku ci melni señ Modou Ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasaakum la khairu jasaahi di wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيرة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيرة أونلاين، ديلو سينم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon tu di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal mu ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salam na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj mo xalim doyna wa ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way ko arab banena won o man taraka takrar fala budda an yansa ku lu répété faté man la yomb ñi lo xat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim yar njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti bu reuy lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut adina bu yak lolo ko yak musiba mu am ci fofu la sababu li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bu la masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mën ta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki li ñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saga seen bay bi leen jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni dom adama ak nofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni ñepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam niko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal bëgguma xotti wormay dom adam man yalla bëgguma koy xotti wormay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna wormal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adam bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adam yalla niko xolal ni ma la suturalé amul len loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy daggal kenen mu di la ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom do adam lima bindi lepp yalla may ko xel mo na day bay wi ni doom adam yore awra non la bay wi yore awra ni doom adam yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof légi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yéré nga sol ko diko neub légui awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdoulaye ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala alwalidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim mes al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñu yaq deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an yi bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sum ciamtu lay katan wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumuddin seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddé wonan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddé wonan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif seigne touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif de mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fek lu negatif bayyi fa waye fo fek lu positif jeulal qus mata yasra da mata hasra yow nga dekk ci dekkup seigne touba ba nopi fuñ la fek rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tayi far ay ay parlo mo ay farna ma ak diw sangam diw mi ma faral taxna kima ki farut ak mom te wax xalaat bu wote ak xalaatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou noko def wala da nga yakarne yonentou bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy do nga

0: bu jëkkoon boo gisee tuddee sa doom ku baax amoon njariñ, booba daa bari woon lool luñ miin ci nit. Saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu, kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee. Moo tax sax Sëñ Touba doon wax naan la yaxmadu fi nafsihi si waa ismihi Muhammad. Man Sëñ Touba gërëwuma ci sama bopp lu dul bi ma dikkee àddina Sëñ Mor Anta Sëri tuddee ma Muhammad. Nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp, tur yont yàlla Muhammad rek. Gis nga biñ ko tuddee Muhammad daa fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee. Dañ ko tuddee Muhammad mu fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee alayhi salaatu wasalaam. Yow say waajur tudde la am maam jaara concours miss bu ñëwee yaay jël premier. Pecc ma bu ñëwee yaay jël premier. Te maam jaara lañ la tudde wala maa faaw addi wela. Waaye concours ba, concours miss bu ñëwee yaay jël premier. Fa ñuy natte jigéen ñi ba xam rafet na ñoo ngi rafetuñ. Subhanallah. Maam jaara lañ la tudde waaye fa ñuy fecce dansin ba yaay jël premier. Cheikh Modou Bamba lañ la tudde waaye buñ dee natt saagakat yi yaay jël premier. Saagakat yi buñ dee natt ñi gën a beccingal seeni waajur ci kaw suuf yaay jël premier. Buñ la nee noo tudd nga ne Ahmadou. Saagakat yi yaay jël premier noo tudd nga ne Alhaji Malick. Njibarkat yi yaay jël premier buñ la nee tudd nga ne Alhaji Malick. Bañ nañ ko ba njibarkat yi ci internet bi sax bala ñoo am lu leen neex jël photo Sëñ Touba taf ci seen gannaaw. Te naan malaaka dama feeñoo jinne ja ba ma feeñoo ba ma saa bàyyi feeñoo ba ma saa bàjjen feeñoo jox ma aay alquran ba daara du ci dëgg. Daara du ci dëgg. Ay business man ngeen, ay business man ngeen, business leen rek te génn ci Serigne si kon ñoom. Moo gën ngeen di ci yóbbaale suñu njaboot gi. Ndax xale bi nga xam ne takk lii fagul di gis loolu moom day yaakaar ni lii lu baax la. Ndax xale imité da koo yomb, roy da koo yomb. Roy da koo yomb. Nettali woon naa leen ca 2005 benn xale bu ndaw bu jigéen buñ tuddee woon maam jaara toll ci ay juróom benn at rek yaayam indi ko ca école ba. Comme yaayam day liggéey indi ko ca école ba rek def ko saaru li ñuy tuddee sar d'enfant indi fi xalel bi ma di ko bindal arafi ijaay yi mu di ko jàng. Waaye muy gis bu yor yor jotee ma bàyyi classe bi dem ci jàkka ji di julli. Mu dem seen kër dimanche jàng si wul yor yor boobu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli. Ndayam tëgg ak yuuxu naan ndax damaa jombi. Ñëw ci man sama doom ji ma ne ko du dara lum gis doom nga la di ko tari. Ñu ne ko waaye maam jaara lu tax ngay julli yor yor. Mu ne ci oustaas laa ko gise. Yaana jeex na bu ko gisoon ci ndayam ak bàyyi mit noonu la koy defee. Noonu la koy defee. Noonu la koy defee. Kon parents yi am nañ masuliya, am nañ responsabilité. Boo yaree nag ba nga xam ne fa nga war a yam yam nga fa nag léegi leneen lu ñëwati day xam loolu dogalub yàlla. Waaye yow li la war def nga ko ndax ponkal mu ni léng-léngëre nga jaarale ko fa nga war a jaarale jàngal ko yar ko mu génn bitim réew daal di soppiku ba mel ni kàkkatar yow sa jaan wàcc na. Léegi moom daa asaru te kat ëhlu asaru xam ngeen fuñ jëm ëllëg safara ku weddi laaj iblis. Iblis ay seen sëriñ ëhlu asaru safara. Sëñ Touba nee na ku amul kilifa rek xamal ni dangaa yaakaar ni amoo kilifa. Waaye ba nga ñàkkee kilifa doom aadama la seytaane soppliku jëmmi doom aadama ñëw doon sa kilifa. لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أيسو خسدا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يليفا توما اماتوما كليفا مونيا كرب غاي دوغا ام كليفا نك سيطان نيونا ووتو سا باي سي ياو ديسا كليفا. سيطان نيونا ووتو سا نداي سي ياو ديسا كليفا. nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la ay diw manam mu ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moy tut bo démé fa ngay dédé bo moy tut bo démé do déllu ci da ci am wajur yo xam nak seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la mu ni do mu ni yilifoma luko dal dang ko wara tok di sétan luko dal rek dang ko war di tok di sétan ben way proposé na ma ni ma waw est ce que yakaroni xalé yi ci mbéd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn len ndax ponkal mu ni leng ponkal mu ni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man terena la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu ba koku buñ la né ma nga gendarmerie da jër sét wala dalay ëpp ful la waye fimne fofu la jamono toll moy legi doomi yeew mujji wagniku yilif bayyi ah yonentou waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mujjuk jamono kagn la muni an talidal ummat rabbataha bis bu doomi yilif nday ak bayyi bis buñ deme ba doomi yilif nday doomi yilif bayyi muna muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire rek wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamné da def luddul yoon dañu leen maangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamné moy sama dogé tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni maangi wat ci yalla mi nga xamné sama roo mi ci loxom fatimatu bintu muhammad mi sama dogé tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal niko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mujjina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yonent sallallahu alayhi wasallam ma waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mom mujj di yapare ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mom mujj di subhanallah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko wa lolou ci yoonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yoonu xalé yi lu tega def li la war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yoonu xalé yi defal li la war ci xalé yi rek lu ci yoonu xalé yi defal li la war rek defal lila war lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum nar e yeen ñi wax ni gem ngeen yalla fexelen bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jeme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lolay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fekk jigen ñu mom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamu di nga lalo sa nday jor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolu nit ku asarul munuko vraiment li ku asarul munuko nit ku asaru kep mo man li yalla xamnako waye nit kuy sourale digem ak boromam wallahi munuk li munuk li yala nta sallallahu alaihi wasallam nena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable on bi nga nekké adina dina la ko laaj mani kontu bi nga ubbi kan moy responsable bi kulku mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable kontu bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invite ko mu ñew ci kontu bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kulku mas'ul an ra'yatihi kontu bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kan musul borom yow mi ubbi sa kontu YouTube di invite ay nit ni ci saga ay gor di désacraliser sen aw seni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube mi di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay masuliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sérigne di désacraliser ay sérigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxone moye waji pour mu saga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xamnako ñu invité won ben way buñuy wax nandeena ndjay ma nga dëkk fële ca boori Kaolack a wakala a wakala Sulayman Dene Ndiaye la tuddu Sulayman Dene Ndiaye mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu dila tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagné ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye dafa ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni mëso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko émité sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom ak naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamte dereti gor languko moy asgor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lolou yonntu yalla muhammad ak iblis bokku fuñ far waye musso gis fenn fu yonntu massa iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui ne yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla édiquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choonab yar sa njabot ci du awlam miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar na ni ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yonnte yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw jullego mis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fahsa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek té julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootu ñu def aw fahsa dootu ñu def munkar dootu ñu humilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou la yonent lolou la sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxygène lu lu rek de sakraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax ko ko ndum te lu massa def lu massa reccile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggine moy tax nit jega aljana ay teggine day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggine day te asaru ma gattal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon Seigne Touba jang nañ alcorane jang xam xam ba wonu lex ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alcorane ci amu ay teggin alcorane dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci Seigne Touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alcorane baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am luñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jangalé ay téggin téré bu jangalé ay téggin ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatalabu nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nenañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jàngalé éducation buy jàngalé at-tarbiyatu nafsiyya buy jàngalé yar buy jàngalé ay téggin nenañ na leen ko bindal Seigne Touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggin kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggin Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax muni ko lutax muni waxo fi darayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggin muni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggin mun ay teggin moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo ritéré rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax hafizul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la'ala wa ghulqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la'ala ghulqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xam nako mang koy wax barki demb rek ben wayjuru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang na na mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekke amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dong la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu deur wi mune waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu ëpp labir gu ëpp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du leneen xalé yu bare fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem mu ne ko e falu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafet joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etas yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etas yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulhissi li'annahu munawil ja muy ndax teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax ta do saga nday ken man nga wax li nga bëgg wax ta do tumal ken man nga wax li nga bëgg wax ta do humilier ken lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam baye fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn khalimako bi ni moy khalimako sun borom yow xam nga lool kon lo ci tuddu té pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fihi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah té lolou kat bimu xewé yagul kat politiciens yu bess yu ko fi indi ak seeni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dembu ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiqué xol leen danaka nama yalla balte balatima xawño wuté ak bayima ñun ñor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko may ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def set lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu woor ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té du ko té dem xol leen xalé yi fimné buñ waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi du ko té dem mu woor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben grenade ñom ñepp ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka génération 2000 bi man len ñoy taal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy taal adina bi xuma nak ban xétu meew lañ dajel ñu nampalé len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay neena fekk jëf yoy na réccu fekk jëf yoy na xam man soow lañ nam waye setlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangale di yare xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonne fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisee koy def nangam defal nangam manam xale bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis de ko wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye de mu woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fi wala ñeme yow granat bo xamni bula dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat du daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu granat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakani min tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom da naka no yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xamul lu leen seen nday nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bindi kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen nday nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru shay'in ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndëgg sëx diko lalal ay parents mu na mu ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci naan yu rut ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene ko dugal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kepp ci kawam muni wedam yentu yalla Muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reey buntu kërëm dali cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invité yentu yalla Muhammad dani bal rek bu ñewé bu ma ubbé buntu kër bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon daldi invité yentu yalla Muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga añi sama kër yentu yalla Muhammad déparé kërëm di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yentu yalla Muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi pax ba ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fnjay ni yene neeg la boroma tay fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par lo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal walli waxumako tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku dido senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi la xde rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waran di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu walli bu xonx mu wexal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu walli bu xonx nga wexal ko subhanallah ay ku yalla dajale ak mom bis seigne modou bu sejeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bu sejeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bu sejeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bu sejeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonku bejetoun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw djiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugut ndax gerte amul bejetoun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xong la beutam wex te dootu xonku ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonku rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonku mu wexal ko té mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonx fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu ligéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ko koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beuguma gis ko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seul bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dede wayujibul madha lad al jinani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sédlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du numay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al-wah wallahi al-hasim sama wajur maslamani way yow lu tax do xammi nit mané ko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñunu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bi di mësta dajek seeni bëtt kama yuqarribu ila al-jinani wa ayna wayujibu al-madaha lad al-jirani kama yubahidu an-niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-niran seigne touba neena bama janistuge ba gis ni nak deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké jog fas yene bind téré bi ci le binde ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon wuy faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak ma ngi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam mo ne man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mu ni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi day andak ñuñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom manga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len manga YouTube difa dajé am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayri fa'unaka khayrun wa aysu kana ahlu khayri fa'unaka khayrun neena bo demé garam place TikTok fekk fañu bax dong muna amuni xamal ni lu bax rek fa né waye wa aysu kana ahlu sar fa'unaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong fa né
1: ni no do takusande
0: wa aysu kana ahlu khayr fa'unaka khayr nit bude and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bude and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na limu wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué sa fara ko fa saasu
1: ni do nga ma ci mussel kat li do nga du leneen li dong ma ci mussel de dong yi nga xane ay dong yu mag lañ
0: lay lañ ñu genn wala ñu yoni leen ñu dajje ak benn way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko niko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jambour ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa doom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow di la won nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mo bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu gëlé ko ci daara ja té fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna téniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex séta li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko bataay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy ngani médecin bi bayil pikir bi si burom soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa doom mën na la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous ba yo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa doom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tuskare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen seigne touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé diñi non la amé jotaay way taxé motax seyna ousman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ni koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekenteni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ka khisal umrim seigne touba ne bu fekkeni jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakun hu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ah ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qadail ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di adal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jeerul laaj te ji jeru ngay dem jeerem di lañ nan kan moy seigne modou mbey cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbey cham bo ca noppé rek diko xam jeru tud laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sañ mi tax dé léle damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul kharitou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga kharitou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way epp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu kharitou president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarito ak borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andagu andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarito commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama bay bo wax ak mom de bo legge bu mu am de acha kesse way bis bu yegene commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yoyu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamni da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum len waxone akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kérok bu yonent bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum len wax akhtanim khamsan qabla khamsin sen

amul réew mu muy jaay, amul quartier bu muy jaay, kenn munu koo defar ku dul yàlla. Defar na ko ba nuppi jox la te du ci defar ñaar. Ayataka qabla mawtik, fexe ko sakre fu am njariñ, sacrifie ko fu am njariñ. Lii la ab génération la yonent bi dajaloon de di leen dénk lii seen dund gi. Mu naa mu ne bu leen ko basar de sacrifie leen ko fu am njariñ, ndax du jaay ci benn marché, amul benn marché bu dund di jaay. Wasiataka qabla soxmik, sante man réew lay jaay sante. Ah non, yonent bi sallallahu alayhi wasallam, yalla nañ ko yalla fayal, yalla nañ ko motax génération bi ko déggalon. Subhanallah, ay tanef lañ, ay tanef lañ. Waaw, génération bi ko déggalon ay tanef lañ. Waaye mal asaf, ñun suñ génération, suñ génération, yow da ngay am vision, gis la ca gannaaw rido ba di leen ko wax, waaye dañuy wax naan daa farak, daa nangam ak boo demee lii tax muy wax ak soo demee dañ koo koramp ak yow nee nga am nga dignité ba kenn mënulaa koramp. Waaw, lu tax loolu nga xalaat ci sa bopp? Doo ko xalaat ci sa moromam jaam mi ci des, wala da ngaa yaakaar ne yow yaa ko gënub juddu? Yow jàpp nga ni kenn mënulaa koramp yow. Te yonent nee na bala ngaa baax, bala ngaa baax, ni nga yaakaar ni noonu nga mel, noonu nga yaakaar ni ma Samba noonu la mel, soo ko baax. Kon yow baaxagoo. Yow bu fekkee ni yaakaar nga ni Modou Mbaye Thiam li muy def dañ ko joxub xaalis dong moo tax mu di ko def, wala li muy wax dañ ko ger dong moo tax mu di ko def, te yow nag yow gëm nga ni yow kenn mun laa ger yow. Ah, waay waay waay, fekk na booba bëgg a xettali sa génération rek la. Yàlla nattoo na la nga jàng tuuti, yàlla nattoo na la nga am expérience tuuti ci àddina, yàlla nattoo na la nga xam tuuti ci baatin, yàlla na lool rek tax ngay éduquer, lool rek tax ngay wax, lool rek tax ngay oriente ndaw ñi. Waaye ñoom duñ ko gisee noonu. Mu am ci ndaw ñu baax ba yegg ci lool. Yàlla mi ma tiim xam na ni am na ndaw ñoo xam ne dañoo def délégation ñëw fii nuñu, dañoo bëggoon conférence yeeg waxtaan yi, nga arrêté ko ba ca kanam mañ leen lu tax. Ñu ne ma ndax yow xam nañ ni yow mënoo wax lu dul dëgg ngir yàlla, te fi mu nekk ni ku wax dëgg ñu saaga la, te ñun bëgguñu ko la saaga. Wallahi ay gone ñoo ñëw fii di ma ko wax, keroo damaa jooy. Ay gone am na ci koo xam ne damaa téléphoné moom jaxate la sant. Waaye li ma wax nii ay gone yu ndaw ñoo def délégation ñëw ba fii ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yàlla, dañ laa bëgg te yàlla tax, gis nañ njariñ li nga nu amal, waaye ñun dañoo xam ci yow ni mënoo wax lu dul dëgg. Dëgg képp nga mën wax ngir yàlla, te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saaga la. Man leen waaw, maa ngi leen di sant di leen gërëm, waaye maa ngi leen di laaj fi mu ne tey dii buñ doon xiyaas ci seeni xel rek maag siñ Moustapha ku gën. Ngëneel moom yàllaa ko xam, waaye maa ngi leen di laaj rek maag siñ Moustapha ku gën. Ñu ne ah, wax dëgg ci nga rafet njort de siñ Moustapha la gën. Ma ne saaga nañ ko ba mu tooy. Ma ne romb naa fi siñ Moustapha. Sëñ Touba nag ñu ni yii ko koy amul morom. Ma ne saaga nañ ko ba mu tooy. Yonent bi ñu ni yii ko koy mooy daj dëpp gi. Ma ne saaga nañ ko ba mu tooy. Waaw, ku saaga yonent bi, saaga sëñ Touba, saaga Cheikh Moustapha, mi nga xam ne xalbu Salim la ko yàlla defal, la yàlla tagge woon Ibrahima, yow boo bañee ku la saaga dootoo wax dëgg ngir yàlla di, dootoo wax dëgg ngir yàlla. Sëriñ si ni miix lépp loolu doo jéem a rafet sàgg siinub der rek. Waaw, dama ni der bu yàlla rafetal, der bu yàlla sàng, der bu yàlla muur, der bu yàlla ñoŋal. Waaw, loo ciy bañe benn waay bu tekkiwul dara, lim lay wax fu mu lay taq day mel ni weñu dem ci kawi àll dong boo sangoo muset. Waaw, weñu tong ci kaw demukaayu xale yee ñëw tongaat ci sa kaw, noon dong la mel. Munta wàññ ci yow virgil mbaaxoog Cheikh Moustapha gii, buñ ko doon saaga ba ren di déwén du ko wàññi dara, ndax moom baax na ba nuppi. Ndax jëmm joo xam ni nee na la bu la nit dabool dóor lam talaata nga këpp, bi nga xamee ba xëmmili ko boo geesoo di xool ki la dóor nit la wala malaaka, sa murit des na. Xam ngeen ni kii mooy yegg de. Man bu doon man a bu ma xëmmili ko damay fayu, moo tax man yegguma. Waaye moom mi yegg nee na boo jógee yow bul gestu sax ba xam ki la dóor nit la wala malaaka, kii lu ko saaga di wàññi. Ñun kay la saaga yi di déranger.

waye mom wagnou ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaka wax fofu la tollone ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jeng mom ci all bi diko laaj ana yoru dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako dege balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu balla bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu balla mom fim na ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyum suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xamna ko kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parparlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeni ñun la dedet seigne touba da xoni wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat Seyd Alhaji Malick la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum Senegal yalla nako yalla doli jamm ndax amna ko yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum Senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën adina ba adina daj senegalay ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yabal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabarak wa taala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
nuñ ko waxe sax katabala tabaraka taala anna bayt lahi alharama tarfu'u malaikatu ila tuba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degru lama wax ta lama tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nobu ko degru ba ma tonto ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax seigne cheikh mbay cheikh gayne fatma neena ma ci won li cheikh abdoulat neena ma ci won la waye bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nobu ko deg ruuy kon senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom sayyid alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax sénégal lég lég lolay am lég lég day am ko xamni ni da bon gadd bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xam da bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ki bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw ay ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bon na né fi nek buñ né bon ak bon na ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañoo def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante bajjanante ak tidiane bi serer bi ak njaago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi samben bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbacke mbacke bi ak ndawen bi chama chama bi ak sarien bi etcetera etcetera wa li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax ma leen sénégal bokut ak yenen réew yi oustaz yi may dégg fi ci réew mi ñu naan réew mo fi gis mu baax dañoo rayanté ba nopi tal réew ma ba paré doga défar réew ma mané bam def sénégal sénégal bokul ci yoy réew bam def sénégalu seigne touba alhadji malik sénégalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé té pacifique lañ ko yoré nak sénégal alhadji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekété affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël sen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement
Sidi Alhaji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkëti kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni ciocci ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alquran buñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni Seigne Touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci Mustafa alayhi salam yelo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defé ni lu mu ñak khalifa général tijaniyya ko xaj lolu ñan ñoko xalaat est ce moy ndaw ñu ñar ci suñu loxoy bop dedet ñaar do nga xalaat xalaat bi amna ko xamne lu mu ñak defena ni état ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel lako jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lu mu ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisan ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba lu pi réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution wu arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté dong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp fofu lañ bayiko loolu lañ jàng importé ko amna nak ñu fa jàngé ño xamni ñom lañ fa jàngé importé wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malick mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañu importé la nga xamni mom lañ jàng fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu luma tuddu seeni tur sax nayam fofu etc lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yeneen gaay lañ jàng foofa yanu ko andil nu ñi nga am nag ay élément yu mag ñi nga am ay élément yu mag ci réew mi nag parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Ahmadou Bamba kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhaji Malick xale yooyu yépp ñi ngi daw topp ñii may wax parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal gi ñi gëm Alhaji Malick njàngaleem Alhaji Malick doctrine Alhaji Malick ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resto yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jàngi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañuy fekk ben péro russe ak péro pérem té mëna ragné té na xam bi ci baax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malick bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génn ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohammed ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malick parparlo mbir nak bu ci parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm
wedd nga laaj ko ci abdul asid adabaxi bu tiwawon ñak par parlo motax waxam day dugg ci xol ku wedd nga laaj ko bay sambay ñak par parlo motax waxam day dugg xol señ touba ñak par parlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maq bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajaat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéggulu ni baat mel ma ngi soga joggé ni légui voyage ak ci rek ak ciona bi ak sëñ mi ñëwaat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن
1: على
0: الرحيم.
1: رسول الله. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وقلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين تومبو بوبو نيكو شيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne Abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer té jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah ta'ala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqad aslantuhu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi kulli adna ni ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yëmatuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni ya nga sakko nguuru ya ngi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakko do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sant fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sant la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé way yu jibul madda la del jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am té wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi néna bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon té muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ té rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni te amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé éducation bu sen muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mbabu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé té amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew muñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif, nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis peñ ci la jëm, dara mënu koo fonk. Ñu ne ko lu tax, mu ne alxaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj, asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa waqaa, programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafay jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraftu alayhi aw kama xaala, ba ngay àgg ci wa ma yasaalu addi yataqaraba ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawafil, nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yoon nekkul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Sun borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moroomum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxuma sun borom, sun borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ne déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma, ma ne ko am. Sun borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitiwa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laps de temps bu passé boo xam ni walli yu Sénégal yépp saaga nañ leen, te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale. Ndax dañu ni lu ma taswuf ñoo koy wax al martabatu la tusaami, sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yusitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yusit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ñu ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bal bim la door mune ko la illa ma ngi waat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal ñoñu buñu agge fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñ walli yu tuddi senegal yep min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jeeratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ca mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yéen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak bay de ñu nan ko ibrahim alayhi salam mune yow sama bay man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñub wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy dom wara top bay lolu lusik nangou waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoon wu bi nga xani mo musal yonent fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa ali salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia ko kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama lu amiluna yi ño fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara lin wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu lin wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallahu wala sana asnama deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindlu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi défaru la wax dé ñi défaru ci daara ja té pourtant day jangunu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muné kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga neko fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay sen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay sen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek djuroom ñenti lobby yi mala wax djuroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fek djuroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek djuroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñuy wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban gidd lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mune dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus ali salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekk ko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi folata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mu gëm ko non seulement de la lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat rew wa rew mi gem ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñu borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fi haraj ghalu wa mal haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam khala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni إذا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منامني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي استك خم خم ماغي في ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari wa est ce xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lu mu koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal di koy poser question niko li nga ma wax ni loolu fu mu am mu niko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi meunta tontu nan dama yakor dama fokk ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi néwon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw tal université bu pire xam nga ñu defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam yi ñu ñëw tal daara kessé ji ñu suli waat seen téré delu waat ci lañ ñëwon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujjii wañiku daan ni nak dama bëgga jang dan ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam nga lisbon di jang domam wala ma nga amerique wala ma nga angleterre domam wa legi yow yow domi bad wala nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jang nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci njangalem seigne touba lum waxon seigne touba da waxon ndaw ñi ni len ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla seigne touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital faté feulé seen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa seigne touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow suñ borom day denc yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñelna réussir ñelna barke ñelna tranga ñelna wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition seigne touba ne nako ko taxe ñelnako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunum rew legi ci li gaay wax man waxumako de gaay yako wax gaay neenañ yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnuko wan gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnuko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munuñu ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gal gu ter ci ñom wa europe ño gëna tay xamni bu fekkonta ni tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ño leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kayo yi le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi

jappelé mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci asale motam wax ni ma assalamin li yusayul amal sali alasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci khasida yi bo de jang khasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tusjal xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salim bakay ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonenté dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wéranté nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lama tontu dox ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tomb ci digg bi daldi def ñett reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koku rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih dé gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekk am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lune nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tudde wa cheikh salih mbake ma netti len ben xiss rek cheikh salih mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk baat bu nuppi fatte ko ci baat bi fatte ko ci baat bi Serigne Salih Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu suké bëkk ko jox loxo Cheikh Salih Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muniko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muniko yaqotu sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy lalal shariatul muhammadiyya lalal shariatul muhammadiyya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom

wajuram mu tedd wa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bu nopi di defare da defaro bu nopi di defare lola taxone bim ñewé mu ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñaa waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñanga won te daari cheikh saliou mbake way mané seigne saliou touré bu ties li cheikh saliou mbake def ci mom ma ngi len di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lolo daraaje mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina as-sirata al-mustaqim al-istiqama gisuma luko geureuy istiqama mbolam daraaje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbake seigne cheikh saliou mbake def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istikhama sun serigne saliou touré bu ties budé istikhama rek ci mom la yam ta daraaje yépp fa yalla daraaje ji ci gëna kawé moy istikhama istikhama kon bu né jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la serigne touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo né serigne saliou ma defarit man da koy wéddi duma nangu dé serigne saliou mom ñu defar ñepp ñing ci istikhama ñing istikhama wala yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nek ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne saliou rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon domi seigne touba ci deret waye doon domi seigne touba ci ru te xam ngeen ni domi ru mo gëna for domi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala lol sax nak bo sété néna ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba dal la gis yalla defal ko jaglé bu mel nonu khash moy domi deratam yépp nek domi ruham kenen ku dul seigne touba amna ci say domi deret yo xane duñ say domi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy domi deratam way do domi ruham du domi ruham te domi ru mo gëna for domi deret ndax domi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham baytin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defeni moma kuko deg defeni moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waya waladul ki waladul jismi yurisul mal waya waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqad jeexna li fi bay bi don baye dal mo koy don fekke ni bay bi baye ni fi ay talibé donte mom xamul lum réré bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye téwul rek talibé fi bay bi baye adé ja ñu dajalé mom lañ koy jox muni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gëreem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladu ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi baye duit baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak mbotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal way waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye rubi lepp lay don mbotum baye rubi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne saliou mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yépp mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi dérat yi doonu ñu leen doonu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi
baba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le sufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret donut mut ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deretam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alalu sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokk moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ki ko wara am ki ko xamni moko yeyo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg señ touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man señ touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju señ touba di wax señ touba djublu ci seut yi de dedet domi ru yi la ci djublu suriyatan tayyiba domi ru la ci señ touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seut yi de dedet bu don lola musibam amna seut bo xamni mom tani wul mustafa mbay sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako serigne musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma beug nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba borom lu ko moy lo am wilaya lo am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi señ touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñett 300 bo balon rek la amagun ci at samay nopp nga xamene ni amna fukki at ak ñett señ touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu señ touba
dal di taxaw ci njabot gi ni Serigne Touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli Serigne Saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde won ko Husnul Mahab nga xamene yobbu nako tinde di yobbu fa ben borom xam buñuy wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Serigne Touba gi ak njabotuk Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaye Fatma ñom ak Serigne Bakki Madina mu fa nek ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñu waxtaan ak Serigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax Sassoum Diakhaté xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté doomi al qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk bu ñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juroom wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jange Mukhtasarul Khalil biñu gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jange nako noni jangal nako lenn ci Arout jangal nako yit lenn ci Bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé Cheikh Salim Mbacké nim maîtriser won juhraf nga xamné bu togon fi dila wax Amérique nim mel da nga nan ki xana Amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax France nim mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañuy mel bi nga xamné wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni Serigne Touba ne won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax Cheikh Mohamed Bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundak faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk Serigne Touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bihdi ya muni takat bum andak ciona bum andaki joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko mun an qisiyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qisiyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi Serigne Touba musta def luñ nan acham maradi tali musuñu ko def an qisiyali min ad-dalali manam
ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi Seigne Touba juñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi Seigne Touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lula neexul de bo moytu rek yam ci lula neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñom musta tañañal liñu am am wilaya liñu am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax Seigne Touba mo ne suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu rire laté motax ku len top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki Cheikh Abdou Khadir Jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki Cheikh Abdou Khadir Jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm mune man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mune ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci Abdou Khadir Jilani ko yow lila taxa juk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom Cheikh Saliou Mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak Seigne Touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu Seigne Touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele Seigne Modou Mustapha mi nga xani mo jëk wootu Seigne Touba ba am ngeeramam liggeyel Cheikh Mahamoudou Fadal ba am ngeeramam liggeyel Cheikh Abdul Ahad Mbake rawatina ba am ngeeramam Cheikh Abdou Khadir Kassalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga da nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf bopam diko kenn fekkut loolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waaja du ko xamni ni li fi nekk lepp baye mako fi def soko ne ko fi def li muni bay ku wax li muni bay ku def li muni bay lolal rek muni bay muni way mom deful dara
mu ne kooku du waaja de nee na waaja dëgg dëgg mooy koo xam ni loo teg sa loxo ni ku ko fi def mu ne la man ku gor njurul mu ni man ku gor ndooka mu ni man ku taxawal xelkom mu ni man ila axirihi daa jëf jëfi boppam ana kan moo def li ñu tudde islah jaami yàlla yi mu ni man laysa alfata man yaqulu dani inna alfata man yaqulu ha hanadha waaye laysa alfata man yaqulu kaana abi gaañu bare bari ñoom daanaka la seen bàyyi def dong la ñuy tiitaroo moom rek la ñuy damoo waaye ñoom defuñu dara xaala wala kasiran xaala wala kasiran xaala wala kasiran la seen bàyyi def rek saa bàyyi ni woon nangam saa bàyyi ni woon ku ma defal lii da nga am lii saa bàyyi ni woon mbëtt ma daanul mbëtt ma daanu mu ni mbëtt ma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw saa bàyyi ni woon orange bu fuur sax boo bu ma la ko jaayloo boo ko jaay am saa ngërëm yow nag yow nag yow yow loo def yow li nga wax lépp da sa bàyyi ko def yow loo def loolu lañ lay laaj yow amul kenn koo ma wax ni yaa ko jubal xanaa addee jul la jox nga ni ko fuuf rek dawale ko gasoil ba mu jeex essence waaye dara dara dara dara loo defal yàlla anamu dara lu ñu teg baaram amut kon loo defal sa bàyyi yow sa bàyyi li mu def lépp jëfi boppam la waaw boppam rek la de boppam la de sa bàyyi li mu def pour moom la yowmal xiyam de pour moom la yowmal xiyam de waaye nag doomu aadama yi ñoom xam ngeen ni aada da leen a tënk ba nga xam ni daanaka dootuñu settantal dootuñu seet dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek saahir ba neena woon walil fata min malihi ma qaddamat yaddahu qabla mawtihi lamaxtana innama almaru hadisun ba'duhu fakun hadisan hasanan liman waxa saahir bi neena a sawaay te nga góor góorlu te fexe waajal sa bopp def sa jëfi bopp mu ni cam suni day lam dépassé dawal ko ci aw yiw yow mal xiyam mu jiitu ko fa moom la ñeel de wan laysa li insaan ila ma shaa wan laysa li insaan ila ma shaa la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf boo ñëwee moom nga fi fekk yow mal xiyam li ñuy tudde feret mooy say bagage bu fekkee da nga ko feret boo ñëwee ci réew mi fekk ko fi léegi nag boo nekkee ma Samba moom muy feret ay bagage am yow ngay dajale say bagage soofa ba dem jot nga ni cëpp dem ah boo demee ci réew ma doo fekk dara de dara doo ko fa fekk am na benn xakim bu nettali wax ju saf xorom waaye ju maanaaw nee na daal bu ma la doon misaal jëfi jaam ñi nee dafa mel ni buur boo xam ne dafa woo aw dagam ni leen dem leen ca tooli furwiya na ngeen ma wattal furwiya gën a neex te gën a baax nee na ñoom ñett kenn ku ni ñëw yor sab saaku kenn ki ni man daal li buur bi bëgg laay def mooy damay seet yi gën a baax te gën a neex ma witt ko di witt ba watt ab saaku ba mu fees mu takk indi kenn ki ni man daal du ma ci seetante man bu fuus ak bu fuusut bu baax ak bu baaxut man na saaku bu fees rek keneen ki ni man daal damay boole xob yeeg yu fuus yeeg yu baax yépp witt rek dugal ci yóbbu ah kenn ku ne ba nga indee sab saaku buur bi daal leen di boole tëj ci benn kaso daal ni ay ca kenn ku nekk nag la nga wittoon mooy sa sens bu jeexee foofu nga yem xanaa faatu rek ah bu keroogee ki wittoon lu baax ah dana am ngañaañ lu rëy rëy rëy rëy ki wittoon lu baax koo ko am sens yow mal xiyam noonu la yow mal xiyam noonu la wan laysa li insaan ila ma shaa ma tax saahir bi ni baye boo nga góor góorlu ci def loo man ci aw yiw mu jiitu la barsaqul muhammadiya mu ni ndax ascam su mën a doon ñaara ngi nii di ko xaar mooy barsaq dana fa ñëw waa barsaq gis ko ak meloom waaye addina bi mu bàyyi koo nit ñi daañu waxtaane lim fi nekke woon innama almaru hadisun ba'duhu fakun hadisan hasanan liman waxa nit ñi daañu waxtaane li nga nekke woon de fala bëdd mën ta ñàkk buñ la ragalee bi ngay dund bu waxuñu ko it boo dee daañu ko wax de ak koo mën a doon mu ni kon nag na nga fexee doon ku jub ko maandu ko rafetal say jëf te yàlla rek tax
Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm Yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir Yalla ji nga jëf ngir Yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju Yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu nepp mu selal ko ngir Yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne saliou ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jamm yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw li jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif li jakk al-akhirah rek wal beutiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem al-akhirah munita al-akhirah kër gudul jeex la ba faaw guy sax la ba faaw muñ loolu tax ñom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam munup def la ko te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken mun ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gemoon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoo ñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekk won ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak maanu fekke wuko ak maanu fekke wuko loolu mën ta am sun borom ni loolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mën ta am muni ba tay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tontu la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul mutaqina kal fujar ni lol munta am duma len yamale mu duma len yamale mu ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yam ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal mauta wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwal asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal xiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara mune lolo tax ma bind dund bind de way bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag mune tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal mauta wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbake borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sayr bi neena inna lillahi dafni inna la atahala
sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré li nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaqi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccio dik bo xamni señ touba mul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nane señ touba mul morom ñu ne li nga wax deug la señ touba mom amul morom kene yonentu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ touba digle bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defal wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax barki gem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps neena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër neena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soufel suñu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wu lool yow dal lila yalla sant man nga ciane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxuluko fenn dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gonay dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tamay defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ab conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne salih mbacke am won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djub waxu djem ci sama auto genn goor daw dogalema mo ndey sama doom ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keur bi suma nuyo dama rombu ci buntu keur bi wax may bari yuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu jup fini def fima don defe conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé keur diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko walé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañu ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layanté ak yow biir
ndax alquran yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake maniko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bonu ma dor la wax muni man nangul nala maniko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw maniko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal ko mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwel sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena soofu Seigne Touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence Seigne Saliou Mbake mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xami wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti ak mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaaw yi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbake non la melon Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melon xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokale Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata ya'tikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange muniko jam rek kay xew cheikh saliou mbake kérok bim jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogou la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit
lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbollem lu seigne touba di ñaan ci bir khassidi gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala det bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokkeli tamit nak mbollem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel len ci ñu len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waaw maneko magaluk seigne mor diara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé ko faral bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf mënin jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya mané ko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané kuñ wax ahmadou bass momako waxal munima legui nak lula gëna nakari ci atmi maniko japp giñu japp serigne dara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci atmi mom lolu ma gëna nakari ci atmi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wala rew dara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ni khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen way buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne mousa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne mousa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy toppé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne moussa dumbuya gën nañ ko dégg serigne mam tierno ndjay ngi fele ci espagne waye defena jamono mi ngi senegal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñi ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serigne ko sofal momit ñibisi na senegal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalle bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalle bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jite momit mi ngi senegal ñewugu ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi senegal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit nuyu nañ ko fofu ci amerique soxna mam bousse nias mi ngi fofu ci italie nuyu nañ ko soxna mburi ke gey sunu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok serigne siakh mbake ñom ñep nuyu na len di len ndokkel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tolo ngi leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne hadi diouf nek fi ci sunu wet fi le kërëm nek waye mu nga fele ci amerique waye kërëm nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibisé senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit xatti wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëm nga fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéru yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéré da rafet bu ma rus ko sal yalla xamna ko wa mbassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol
yafatahu mashallah jazakallahu khair jisaah yalna la yalla fayt def ko ci sa tire jeuf ci melni serigne cheikh jonne mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokel leen ci seen taxaway ak seenu top emission bi surtout top emission bi ndax wax ngay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deggul diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko degglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gërem waye rawati na nak ngeen boole ca ah yek ni amna daara ju fi nek ñu ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillahi ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla ah and ko way juri do nga yi nga xamni ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xamni ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ah ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñi samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa doom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala lolu motax dara ji deug deug ngeen jappati ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonena man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko insha allah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax insha allah ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba adli ijaba fi sanida

du tok keur guñu dina fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp binamim dox bepp keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubey ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mu ne ah mbaay ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de daldi dajak awo bi ni ko waye kumba mom no nekké ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awo ba mo yow sa ko ki noni ñak jamm momi mu ngo magatum yor yor lay def keur gum dugg tasko keur gum dugg tasko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax bëggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fu ñi baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lu mu la wax waye goor ñi jëruñu ko dé baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal la fi ñaaral nga ni tocc nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay employé bu diggal kilifaam patron mu ni yow li ya ko déssé yow li nga nangu kenn nanguko mana'in lil khair yow li nga nangu kenn nanguko ngay talib bu nangul ab serignam mu ni yow dañ la japp njam yow légui yow otas nga dañ la japp otas mana'in lil khair bo dé talib bu nangul serignam ngay waajo xamni yalla dala xir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam muni wa baxna juroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel mana'in lil khair mana'in lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat nu muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ñi ni mom la alquran di definir mana'in lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxub mam kumuy xulol rek wax la sa baxub mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al-halal ibnu al-aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al-halal moy kan moy dom ji nga xamni baye bi dafa tak ndeyam ci faratas yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koko lañuy tuddé ibnu al-halal dom ju tey ju barkel ñu ngi nonu dagan na tay jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnu al-halal ibnu al-haram moy kan ibnu al-haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci faras yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay andak momit ndaw ci amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay andak ndaw ci ayewut dang ko satchal ay satchi gonga satchi ay tim aramon ci yow ba nga demé di satchi ay far dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnu haram ibnu haram dom ji sosu ci lu haram la waye nak ibnu halal ak ibnu haram ño bok yam dañuy donu seen bay di donu seeni alal dom ji dess yobulu ko dara nikki di donne.

lay doone dom ju lew la it nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yonnentou sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla baal te balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumba am si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fekk jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp noppé yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keureum noppé ndax nop jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koku xamit yow nang ci noppi bul dajé ak mom mu nurok mor xudé nga nan waye doomi yibra je nurok mor xudé way sari adumalu na la dé sari adumalu na la dé ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji ah wax deug yalla ki di jurumako aha légui nak sharia dal di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jeuker yow jeuker ji bo démé na nga giñ juromi giñ juromel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yaw ndaw si na nga giñ juromi giñ juromel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalal bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñe ba pare sharia ni acca tasna seen digeunte nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam meme bu ngeen bëggona takante wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramante ngeen ila yowmal khiyamati legi na sharia de xni yaw nak dom bay lerut waye yaay lerna ndax yaay la eum juroom ñenti weer fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday legi katchet ci sa ba kiñ ni moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy doomi njaalo ko xamni eumo borom keur ba nuppi tassal se kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy doomi njaalo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu te bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mak moy doon khalifa ba de kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu na la kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu la na bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy doon khalifa kuko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayu rambaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu kenn mësta deg yow sama nday yow dong ya ci mëna indi preuve ding ma jox preuve mba am ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qas wa qani ba may sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jil sabakan mu taxaw tim ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw li ko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji dey wax na deug de mune ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keur gi diko fekk ci Allah ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug muniko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira way xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tuddé won sayful islam mom mi
motax walax njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xetax wuy dana jur xetax waye xetax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam muné ko gis nga waji malay wax ni alquran day juñ ci di dem de tuddul turu ken muné ko gis nga waji malay wax ni muna muné ko deug lay baña deg ci nopam sa bu deggé deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu deggé deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muné way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awwalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañi yaronata sallallahu alaihi wasallam wa batay xamago kima lay wax day sa nasimuhu ala alqurtum bo gisee bakkan ba dañi fonu ca kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu nafiqi ñu bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon ay bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialisé ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaika yi di raqib ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëwé xam nga lu mi waxa ah aminta ma sa ci wax la dé ah buma ci feñ dé muna muni ah borom tubey ji na muni ah fama ko gis dé mom waaw yaq nga xelum jambour nak légui bu ko défé aminta mom dootu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju lég lég mu wo ko téléphone mu wuy waaw fo né muné ko mangi sama bare bu liggéey kay muné ko neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé yi jigéen yi may dégg kaddu yoy yi may dégg subhanallah légui loola du dak nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhil kulli mukallafin an ya'fas lisanuhu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fumi sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gemni yalla amna bis penc dina ñew ñu atté la xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del nango umplé wala ngay nopi ci lo xamni sa yonne ku ci ñu toll kon nak jamono rambaaj ndax bu jikon legi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Thiam jogé fa dem kër Moustapha Sam jogé fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légi dañ ñu indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkoon Walid ibn Muqira bu bëggee rambaajé day dem kër Muhammad joge fa dem kër Ababakar dem fa jëk dem kër Ousmane wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassarelu ko ci groupe yeb
mu am lu koy ma xam nu mako meuna tuddé ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonu dana koy créer lo xamni mo koy motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ño gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir tubay mbaa li ci biir skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir tubay ak li ci biir skumba rew mu tass ñoko tass motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne man waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna mun yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digënté ñaari ngam muna yonent neena ko fexé ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambañ mukk mukk mukk luy talum rew do ko ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexé na ba li nek digënté ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wowu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defena ni lolou mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yeguto njaay barki dem bo njaay ciowal digënte li nekk ci askumba ko tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi wako luddul ciowal lu nekk ci digënte ñaari poj li mi ngi ci skumba le ma nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo taal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yaq ay milliards yu dul jeex barki dembo njaay te balegi jeexagut kon li ci digënte ñaari poj nekk ci askumba wala mu nekk ci tubay ay wowu aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowu wa rew ma fegal ay wowu wa dekk ba fegal ay wowu wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal sunum rew barki dem bo njaay ay wowu nek ci digënte askumba ak tubay mo taal sunum rew yonent ni ma waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg leg nga deg borom xam xami wax ci wax ju naciodiku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolu japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xam na ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togé nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana kukoy gëm en tant que niveau intellectuel saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni légui ab employé am lo xamni moma don sakku motax jëkkeer ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jëkkeer ji niko way bu nu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug
faaw dinañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñu wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqoul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq dom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi o liek ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jëkkeer joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wi yol bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rikki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rikki malaka en tant que bay alali adina tax ak beug yaq adina tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar ngani ko jignal sa bay wiol ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ motax yonentini man waqa'a Allahu sharra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinaam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nangu ko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak tay yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yequma ak mom dara Yusuf dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusuf yekunu dara jeuker ji ni ah kon tay legi nañ dem genné Yusuf ci kasso bi président mo wax lolu ni kon nañ genné Yusuf dañ ko togn Yusuf kon ndek deful dara ñew ni Yusuf président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusuf ne genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genni ni ci sero adedet
dem len ngeen poser question mbolam jigeni senegal bu don senegal la mbolam jigeni senegal fekk youssouf dañ ko ni president neena nga genn waye du ci am dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la youssouf ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluma ndomba tank lulul ni liñ tak ci sama der bi dañ ko teggi ngeen ma ngeen dor ma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolou teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan ñu xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soole ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadis la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci khabruya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yak len di duma duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yak len di rek rek yi metti ta yag mo ne pourtant ñom de da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mune ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won musse rambaaj la won wala madam rambaaj musse rambaaj la won wala madam rambaaj mune motax malaka yi diko rek rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fu nu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtan ma diko wax li sama xalat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistré un sur vendra mang mom ñu daldi fewelo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekonté bam génnéne subhanallah mak mom ño bokk sëriñ
waye sa bu joge etali ñew mak mom suñu serigne da nañu bokk fekk etali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa bu ma ñibise senegal peut-être serigne bi joxnama lo xamni jox ko mourou mbaye jam wala joxna mourou mbaye jam lo xamni joxumako man ma joge etali ñew serigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom legi wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom legi lu ko ci indi legi ji lu ko ci indi legi ji lu ko ci indi ngeen bok nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bima koy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bima koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngoy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana gu fekke li ngay netti bi ngoy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu bay cham muna muni bayal xel diw lima gis mu yeungude bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou duram bañ waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niko ci lolou duram bañ koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye duram bañ Durambaj mune kon ñaara ngi ni ñoo xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fe du ki liñ wax manam kuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekkenti ni def na istibrah ba nopi moy yeungal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yepp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi don genné waye lolu ñu may goor sax may ñuko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu waye na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayunu ko lolou mom mayunu ko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayunu ko cheikhou bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam lay yore ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam lay yore ye saibul wajhaini mom ram badj ye saibul wajhaini al kasbu والبهتان الكسب والبهتان رمباج فوك فيك رك نياري خار كانم لاي امي موي كو مانا فين لاي دون رمباج فوك فيك كو مانا فين لاي دون والبهتان فوك فيك كو مانا سوس لاي دون نياري خار كانم يي لا اب رمباج كيت يوري موي فين كات لاي دون با نوبي تيميت داي دون كو خامني ني كو مانا سوس لا نخ بوي فين دي فين با اماتو لو فين سوسا فوسس lenen sosufa sos rek boy fen ba amato lo fen sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñuul duñu samba duñu demba alquran ko misal ويسا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويسا خلوا إلى سياتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحسنون سورة البقرة sun borom neena ab rambaaj pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mourou mbaye cham lam koy wax
sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la djiblu bo mo président rew mi parti bu mëna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow it yow dong la andal sayibul wajh hayni sayibul wajh hayni borom ñaari xar kanama ngok borom ñaari xar kanama ngok bo gisé leader politique sey duñu gem kenn duñu gem kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu wor ñu war def lenen ñu war def lenen risala qul lizina amanu qalu amana waya wisa qalu ila siyakinihim qalu inna ma'akum inma ana mustahsiwan ñun dañuy naxke do yow lañu gem lolu moy wax ci kaw wax ci suuf bo demé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañu gem présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé keur serigne bi niko yow la andal yow la gem bo delu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu len nakari wala luñu bëgg régler bo demé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo demé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajh hayni borom ñaari xar kanam sayibul wajh hayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu duggu ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yoxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañu wax nda gëm seigne touba ndax ku tol ni seigne touba nga tak ñeelam wala ku tol ni seigne fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañoy ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni seigne fallu lañ cey diséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu seigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dédéne maneko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen diséné seigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi seigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata teyla ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ seigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ seigne touba la khadra allah wala saman annamima rambaaj buñ len waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem seen nañu rasuwar la palé de muni mo
innama nahnu mustahsihun qana du lima dem pale muna muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la saway barki dem seen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fele ci tele bi barki dem muni non president sa xol sedd ñooñu ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko innama nahnu mustahsihun nga ñew señ bi ni la wayo barki dem bi da ya ñewon fi dima yakal wa daire sa ngam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daire bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bi da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inna ma nahnu mustahsihun wa daire bi ni la wayo sa way yow de ñun barki dem bi dong ne lañ ñu dem nga kër señ bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji mune mo inna ma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nangam subhanallah sahibul wajhaini yow yaay kan sahibul wajhaini señ touba ne abram badj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex abram badj ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex netti won na len ko xani man man na ma wax ni baye la ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédd la ñël lolu aaday sénégal la awo ay sédd la ñël yalla dogal mu am ci taylibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam bi jigen ba magam jigen señ bi diko denci legi nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem té pour señ bi yaralel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw du joggé legi magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg sëriñ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima dégg dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yex na ko yek ñunum dal mu ne sa aaw bi neenañ ak dëmm la diw sa ngam dëmm la señ bi ne ha mu ni waaw waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan ñu indi café ngon gi mu ñëw di naan ci café ngon señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñew mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talibé bi da tit bané ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga abram badj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi ni may lan deg na seigne cheikh djouf lambay yalla nako yalla doli njegal ak yermane taf ni ci barkem deg na non la melone sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew muni diw mi neena nangam waaw buñ ko baye buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci djublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen waye yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga waye yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonenta seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolu day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom dag yi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci boole ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne nak
yastaghfiruna minan nas wala yastaghfiruna min Allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw Yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw Yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tecc ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatun na'ima la an Allah man ay khasa aw man ay khasaha al fitnatun na'ima la an Allah man ay khasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ay qasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la te di nelaw fitna ko japp njamboram la te di nelaw sa bone kay len xex lema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo ken demal rek ku la fekk ci nak nga xamni mo ñëwal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñëw nak nga xamni mo ñëwal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créé clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi munu ñuko jariño te seen alal ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yo ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënuñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légui est ce lu mel nonu buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagnou ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku ma sa gis li te sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li lañ ko jindé li bañ ko jindé def ko fi mané ko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngay na bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerulu mala problème waxumal dara waye dana la yégal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu donga yi fébar té ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dembu fi rek la kon anna mi ma muy rambaaj la khadrullah wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa meuna rambaaj te xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu meuna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne légi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko
ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ni ah bu dee rambaaj rek dëgg raawul ndax man maag sama soxna dong nga dëkk te dañoo bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu dee loolu rek raawul jaay ma ko mu daal di koy jaay jàmm bi bi mu ko jaayee jàmm bi mu yóbbu ko këram jaam xam ngeen ne rambaaj rambaaj moo ku bëgg a dem àll ñooyam foo ko fekk day muutale rek ab rambaaj ngeen baal ma ci baat bi du mën a toog mukk te rambaajut ah ginnaaw kër gi ñaari nit fi ne jëkkër ak jabar gisul ku ñu mu rambaaje mu xool xool xamul lu muy def mu ñëw ci jabar ji ni ko yow ndax yëgoo li ma yëg waay mu ne ah yow loo yëg mu ne ah borom tubay ji de am na fu muy labat de te tuuteetee mu sotti nag wax naa la ko nag fexeel ba bu ma ci feeñ nag mu ne ah yaa ko gis mu ne maa ko gis déggal ñu wax mu xàcc fa gën a sori giñ fa mooy li yàlla doon wax léegi yonent salaalahu alayhi wa sallam ab rambaajkat pire foo ko fekk day bari lu muy giñ ci lu du dëgg jabar ji ne ko waaw lu ci pexe mu ne man de am naa ci pexe am naa xam-xamu daal boo fexewoon ba jox ma karawu sikki moom fii la mbir mi di yem mu ne ah mu ne abbu de lool rek kay yomb na mu ne waaye nag paaka nga koy daggee de doo ko daggee lañcet doo ko daggee lenn siso paaka nga lay doon mu ne waaye bu dee lool koy garaw mu ne kon baax na ah soxna si daal di dem wut paakaam bu ñaw bes teq nga xam ne bu koy dagg du ko yëg sëñ bi wàcc midi pour sest mu ñëw yàkkam ci bëgg mu nelaw mu di ko upp di upp rek fekk ba rocc ko na dem ca sëñ ba ca jëkkër ja ne ko ah yibra defal ndànk de mu ne am na lu ma yëg de loo yëg mu ni dégg naa sa soxna mu ni dina la rey de mi ngi ak paaka nee na pare na pour rey la nag mu ni man sama soxna ni ma bëggee mu ni maa ko dégg saay noppi de boo dofloo nag ay ca yaaxam boo gëmee yaaxam maa dégg mu ni dana la rey mi ngi ak paaka nee na mi ngi mu denc coroon ngeganaayam te nee na dina la rey jëkkër ji wàcc jabar ji yàkkam ci ba mu nelaw jox ko añ mu añ taal ataaya ji naan ataaya ba noppi di sest mu di ko upp rek jëkkër ji di nelawlu comme jot na xibaar bi mu ne xaaralma nelawlu comme guddi moom moomoo say nelaw mu ne kon bëccëg bi naan nelawlu parce que ndax liñ ma wax dëgg la wala déet bi mu tëddee di nelawlu rek jabar ji xool dégg jëkkër ji xaranlu mu defe ne day nelaw mu daal di roof loxoom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndànk bëgg a dagg ci karaw yi sikkim bi bim ne nikk ci sikkim bi rek jëkkër ji ni xifeet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi tër ndaw si rendi ko bim ko rendee ñëw ci rambaaj bi jàmm boobu seen jàmm bi ni ko rey naa diw de mu ne ah lii nag de bu ko ay bokkam yëgee awaa léegi lu ci pexe mu ne ah nañ ko suul ndànk rek kenn bañ a yëg nañ ko suul ci ginnaaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn bañ a yëg bu ay bokkam waxee rek ñun leen daaxee xii rek dem kenn gisu ko ñu daal di koy suul déclaré ni diw dafa seet seet dem kenn xamul ci moom dara bi loolu amee ay bokkam ñëw di waxtaan ak jëkkër ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moo ko rey suul ko bu ngeen ñeem wan leen fam ko suul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem wan ko fam ko suul ñu wàq gis ndaw sa ñoom tamit ñu daal di dal ci kaw waaji rey ko bokki waaji ñëw dal ca kaw ñooña ñu xeex mbooloo mu dul jeex dee ca lii mooy ab rambaaj lii mooy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxoon na ko ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj moom moytu rek jëlé nañ ci ku ñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mu ñu yëneentu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmis moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mu ñu yëneentu sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantiel ko ba du ko def fuy gir ciow li ci tubay mom sa boko defé fula lewut
ah bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante mu ne kep ko xamné nak tak na ceinturem garantel mako bu diko duggal fi jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mu ne aljana la jëm man yedd man la wax de ko ñu wax Uqbat ibn Amir dafa masna yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yaronte sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mu ci jappal saw lammi ku bëgg mu ci muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulullah ku bëgg mu ci foy jaar ku bëgg mu ci foy jaar mu ne ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina abi musa neena masnama wax yonentu sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentu tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq yonentu neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lamiñ do ci agresser kenn yonentu neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonentu bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonentu sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xamne buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militam militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munita ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqa war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqa war ki loolu la yonentu wax sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna
kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañuma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama

Du ci yam de masayin masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam kër gum dugul dal bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngi ah waye man comme birëm la bo xamni ni birë bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyé ya alquran lañ fay jàngalé wala birëm la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lol kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci muni mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de muni ko yow de wote ak alquran wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lutax yalla ni bo joxé ben bo joxé ben ma multiplier ko juroom ñent tégal la ca kon kay wala kanaw yow ben do nga joxé ben yalla multiplier juroom ñent tek te muy fukk mu jox la kon kula gëm lo lolu abram badj abram badj yani xass ta jafé dé binda xass bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé manain lil khair manain lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nare duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yepp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defal tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam Sayyidina Omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len regle sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lolla sayyidina Omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and muslu yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse munit yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sa mo jog ro ci jeesim ne ko gis nga bo jengé sama jeess ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse
duma la bind lettre jeusi ji ci la lay jengar ñe sina abakar sadiq daldi tok sant yalla ni alhamdulillah rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillah rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen ji di war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtan wa ngok ñing leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit di ki nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé senegal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xamni ci mohammed mbay ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxut ba taxagut ba tay rek ma xamé sant bi rek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla yal neen yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji neenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazaahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolo ni wu am nañu bari bo consulté Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yi mel nonou parce que bari wu ma lu makay lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax bi ñi bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba noppi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor te bëggul ko wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñing koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeum te aar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla aar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari mustafa mbey sa mo xam daari mor xujje mo xam juma yi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla aar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli masalu lisi yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sabasana bila comme nako alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef seigne modou nak ma nuyul sama wëlëre seigne mustapha mbay seigne mustapha cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuy di nuyu way juram inshallah ta'ala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaahi di ndokkel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Alkoki Alim Al-Allama Mufakir Fakirul Kabir aw Mufakirul Akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop Alkoki ci vidéo biñ ma yone ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wu ñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñuko ko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mani waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arita taxi mani aduna tasna ki wa daayira yi mouride ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gaynde gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye ma nglay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ca bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu lañu yam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ca najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ca kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garambu bu rafet lay ñibbi walé kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar bin ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama

ñun ñëpp day jàng nañ Sëñ Touba lim wax ci ruxs ñi top ruxsa ruxsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek Sëñ Touba neena mourid bu nara yaqulé moy mourid bo xamni yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit gratuit gratuit bu julé ñaar raka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pey ba malaaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah ya subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko yana ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bok nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bo nu pen nga jaamu jiko gina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañu tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem ko ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñ wax Ousmane mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal Ousmane ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy blessé wona ñew na mujj ray bopam
ci la yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonante sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ne bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana muni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal bending sawara wal iyas billah la qadar allah wa la sam muy lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jeuf ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ko deet honor mbir mi du nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخشالي الحسن البصري ممتد غانيوني له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay neewnu ko ci def tax ulama tasawuf jekeele sax ñom amna ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fetu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wu tassuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dam ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewé mu ni dédé deug deug tassawuf moy jang ba xam bo xamé bu nopi nga jëfé li nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil loolu seigne touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance ne dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñom madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërek bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lool lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antosel li neena ko togal ma sama anji mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut
do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi lo ni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wélé boko xolé def ni madame Sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiilan bahdal jiil moy génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon yu nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tassawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dé tassawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dé ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila llahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wol ye ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neewon innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema mu ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñu koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummiyat lu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa al hikma in kana min qabl fi dalal mubin ma nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électeré lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin
serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu istu li utam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wala si ba'athu ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkim wa alim alkitab alhikma lolou mom la seigne touba di djundat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djundiko légui serigne ci seigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimam joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal en tibara di la neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousto pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni turu yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey lola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon turu yalla bu melon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukoy jàngalé ka joxe mané yow ya bëggul yomb yu xali nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggey muy nak amna ñom ñoo xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamni ñom ben moye kep la dem xam nga ke amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci ru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek dal di am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonku ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni
nit yalla yi def nañ koy ñu gi ñukay gis wé di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wex te dootu xonku moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonku mu xey wexal ko tal ci la ko lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon ñuko ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonku nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben djumtu way bobu la moy be hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélé nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci na roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jini dañ lay réré waji nak bañ jini réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoke kele mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dédé fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba dooto xam sax luy sharia ak ilakhir kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñi mu texel la dooto texé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lélé mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinjiko ci suuf lolu moy bil isara cheikh saliou mbacke da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara
bin isaara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bi melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërsegal rek yalla la ko wërsegal rek sa wërsegal rek yalla la ko wërsegal rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga and ak domi ki nga xane mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bawo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax loli bawo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé dawi ci babina xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamuni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna yi Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do leen manati xajjalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomi jigen ma jangal leen ndax ay doomi jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomi goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di ci barab ba yalla ni ngi len di sak ngeen ni ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wati la taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne Modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la
defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëruko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug deug deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañu nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël dañu nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lépp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu mësa yënni ci yeen la jaar waaye ànd ak loolu lépp kat dañoo trahir ànd ak loolu lépp day dañoo lànkal yàlla suñ borom nee na ci alquran la tajidanna asada annas hadawatan lilladhina amanu alyahuda suñ borom nee na nga suratul maida boo dee xool ñi gën a bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gën a bañ mu naa mu ni mooy yahud yi mooy bani israël ñi gën a bañ julit ñi mooy yahud yi mooy yahud yi ñoom xam nañ dëgg bu leer nañ ñi ni àddina bi lislaam a koy mujjee loolu xam nañ ko de jàng nañ ko ci tawraat xam nañ ko xam nañ ni lislaamay mujjee àddina bi waaye lu alquran wax ñu bëgg koo jabulise wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabuli sa deug gu leer nañ beug fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gundu xatal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé gi nga xamné nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye loolu de bi moko tambalé histoire bu guddi la waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam moko xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddoo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté Khabil ak Habil bi ñewé Khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh Habil so také cheikh Habil moy sa soxna bu ko defé Habil ñu tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh Habil kon duma nangu Habil di tak sama cheikh bayam adam ne ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne ko nak legi dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ni kenn ku nek na set la muy liggey mu jaamo ci yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awuma deug legi mu ni boba ki nga xamni moy Habil mom baykat la won mu dal li jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy Habil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xarmi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma
xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu waray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nanguluko legi frèreem bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray